0: may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
0: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko. Igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: One Radio, tindugo na!
7: Tindugo na!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo na wala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
12: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
13: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
12: Dapat no retreat, no surrender din, ha?
14: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
13: Honey, I'm home. Reporting for duty.
15: O sige nga, attention!
14: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One Radio, tindugo na.
17: Tindugo.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: I'm Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
5: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Patata!
4: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Patata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
10: Boss Herbal Capsule.
9: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
11: Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
6: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
12: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang diha makumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
13: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Indugo na.

Well, it's midweek and good Wednesday morning. It's a holiday. And in observance of Idil Adha or the Feast of Sacrifice. At happy listening sa ating mga kababayang Muslim na nag-celebrate din ano, nitong Idil Adha. At syempre tayo nakikiselebrate sa kanila dahil today is a regular holiday. So reminder natin na siyempre, kapag regular holiday ay pag pumasok ang isang empleyado ay 200% ang dapat na sweldo niya ngayong araw na ito. Ah, di ba magandang balita? And sa mga hindi naman pumasok, dapat yung kanilang regular na salary makukuha pa rin nila, no? Ang yun yan, na nasa Department of Labor and Employment. Isa pang magandang balita sapagkat official na nga itinurn over ng Department of Health at ang United Nations Population Fund or ang UNFPA sa lalawigan ng Camarines Sur. So shout out sa mga taga-Camsur dyan na nanunood at nakikinig. Na-turn over na po sa kanila ang kauna-unahang Mobile Women and Children Protection Unit dito po sa ating bansa. At layunin itong dalhin ang mahalagang serbisyong pangkalusugan at proteksyon para sa kababaihan at mga bata, lalo na sa mga diblib, disaster-prone and underserved areas ano, dito po sa ating bansa. Kompleto ang mobile unit sa mga serbisyong tulad ng maternal health care, sexual at reproductive health services, gender-based violence support, anti-VAUC response, and psychosocial interventions. Ayon kay DOH Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagaw, bahagi ito ng Universal Healthcare Framework at ng 8-point action agenda ng kagawaran na naglalayong maghatid ng ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo sa mga vulnerable sa komunidad. Dagdag pa ni Bagaw na hindi lamang dapat manatili sa mga ospital at health center

0: Dr. Angel, kung hindi mas mapalapit sa mga mamamayan na lalo na sa geographically isolated areas. So isinagawa po ang ceremony over at ang signing of deed of donation and acceptance noong May 19th sa Pangungunang Department of Health, UNFPA at mga opisyal ni Sur, kabilang Governor Luis Raymond Villafañe. At nanindigan ang DOA patuloy nito ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang mapalawak pa ang gender responsive at life-saving services para sa mga biktima ng sakuna emergency at pang-aabuso. At dito naman tabi sa Tabaco City, kung kailangan niyo po ng counseling sakaling may mga mental health concerns kayo, maaari po kayong mag-text sa 0917-563-7340. Look for Nurse Ting Bonggat. Okay, shout out muna sa ating mga katalubo na maaga pa ay nakaabang na sa ating programa. Hello kay Romnick Bilaos at sabi niya, good morning po Ma'am Cecil. Sabi ni Beth Ranyola, maray na aga po Madam and happy Wednesday. Sabi po ni Beth Ranyola, pa-shout out po sa mga digdi sa Zone 9 San Antonio Tabaco, lalo na po sa barangay captain namin si Benjamin Casin. Maray na aga po ka pa sa mga katanod ko, maray na aga and salamat po. Hello din kay Angelito Ortega, sabi niya good morning po Ma'am Ces. At kahapon po ay nagtungo yata dito, tama ba si Christine Belchez Ortega, tama ba tin? Yung mga nanalo sa Talubo Quiz the past 5 days, no, ito po i-announce ko na si Nathan Canaya Apin, si Mary Ann Buen Consejo Borcelis, nanalo din na kahapon, si Alma Hioson Borabo at si Christine Belchez Ortega at si Anatoly Tol. So maaari nyo na pang kunin na today ang inyong gift certificates, ano? At kung may mga kahaputan kayo, maaari po kayo mag-text sa amin sa 0962-409-3467. Batiin ko lamang din na si Philip or si JP. Happy, happy listening! And sa lahat ng mga massage therapists na ka-tune in ngayon, na happy, happy listening to you!
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.

0: may mga that are for agriculture. Ang ekonomiya, if people are losing spending, which means less business for us.
1: Yes.
0: Ano, talaga kailangan nating ma-appreciate na lahat ng bagay na they're connected.
1: Okay.
0: And most of that is how well our government is run.
1: At para sa mga tagapakinig, ang this are you what into?
0: Kami po ay marketers ng mga cultural inputs. Mm-hmm. So karamihan po ay ginagamit ng ating magsasaka para sila ay magtanim kanilang bayan.
1: Okay.
0: We are also distributing mga bills sa pag-care, pag-maintain ng ating.
1: Okay.
0: So, lahat po yan ay yung aming business addresses two major needs ng ating pagkain.
1: Yes.
0: At syempre,
1: oh, no?
0: Bagay na yan.
1: Hey, I know. How is, did you have to read? Ilan yung?
0: Konti lang naman po.
1: Konti lang. Yung for 20 years, ano?
0: Precisely. In fact, kaya nga po nasasabi na may, over the years that I've been running this malaking aming organization, we hire more, we provide more jobs, for families.
1: Mm-hmm.
0: The first time in that 20 years of some people.
1: Mm-hmm.
0: Napaka-importante talaga no, na how government is run and how well business government is working for us.
1: Mm-hmm. Tayo, Ed, sa statement ng MAP, ano na about principled and realignment leadership. Ibig sabihin nun para sa inyo?
0: Po, ano, sabi nila and a change in leadership. Kung minsan, napaka-importante ng ethical leaders ay ililet nilang mga personal interest. Kung minsan, yung personal na interest, yung principle governance, bago yung providing and serving.
1: Okay.
0: So, yun po siguro ang kailangan. Siguro sa panigid ng na kailangan ng ating Senado ay una yung principle ng transparency, ng accountability. Darating sila ngayon sa napaka- the moment ng sa kanilang trabaho no as an impeachment court.
1: Mm-hmm.
0: So sa pananaw ko po ang ibig sabihin is when they do their job in court, so siguro it's based on principle and not political survival, patronage and so on. Kasi ang mga pinuno ng napakaimportante transparent and accountable. Remember our position is a pop. Yan po ay pinagkanamin sa tayong mga mamamayan, pinagkatihan sa ating mga pinuno. So tayo na pangangalagaan nila yung pala na ibinigay natin bilang mga boss. So yun po sa panig ang sinasabi ng MAP sa inyong pagtatrabaho bilang mga Senate impeachment court, una ang prinsipyo bago personal gain. Lalo ko nga yung sinabi ng Ulo Quezon. Sabi niya, my loyalty to my party when my loyalty to my cause. At yun po sana sa panig personal opinion. So, na nakurong isa puso ng ating senators no? In doing their job as legislators, same time in sitting as an impeachment court.
1: So, yung wording full and principled writ in Senate leadership. So, meaning he is calling for amendment in Senate leadership. Does that you're also in favor of a change leadership? Ano lang, kumbaga yusin naman nila yung kanilang bo.
0: Again, Ma'am Cecil, I don't want to speak for but reading between the lines in that fear sa akin. There has to be some changes. If you call the event, we've all seen it, recent event, that not the ability ng so, asip to have faith sa anong tiwawa sa ating Senado, pantahon, o pakanan, ang change in the...
1: So, siyempre, aalma, no? Ang punig nila sasabihin, bakit merong political color itong statement na ito? Management of the Philippines.
0: sa akin po, talaga po sa pa-apoy na hindi ka kasi pwedeng fence.
1: Okay.
0: Papalitan po na at the NGO ay mga Pilipino. Unang tayo ay mga ating bansa. So, fence-sitter lang at ano lamang na a decline in the moral principles, in the values leaders. Hindi pwede. Ating isang, masasabi ko na, isang pagtataksin sino yung pababayaan mo na lamang kita mong nangyayari. I don't know Bible verse or not. It takes one thing for evil to triumph and evil to do nothing. So we cannot. Hindi pwedeng maging fence-sitter tayong magsawag tayong magbigay ng ating sa mga nangyayari sa
1: atin. And you spoke leadership a while ago. It's a leader, no? Laking organization. Pakahalaga good leadership sa isang organization. Pakahalaga ang leader. Kasi parang yung sinasabi ng iba, naman siya, good leader din naman si SP. Kaya, di ba? Mga Bible na sinasabi. Sabi ninyo ako.
0: Oh, yeah. Well, sa isa-isang, for example, or any teams or any group is critical. Why? Sa akala, ang leadership kasi ang nagsesend ng signal. Ang leader po ay nagbibigay ng

sing lalaki na nagtutulak ng kariton. Nagkaroon kaagad siya ng ideya at dali-dali niyang nilapitan ang lalaki. Tinanong niya kung ito ay pwedeng magmodelo para sa kanyang painting. Inalok niya ito ng malaking halaga at hindi naman makapaniwala ang lalaki at agad na tinanggap ang alok sa kanya. Binigyan kaagad siya ng paunang bayad at pinapunta siya ng pintor sa kanyang opisina kinabukasan upang doon ay masimulan na niya ang pagguhit. Tuwang-tuwa naman ang lalaki kaya't pinaghandaan niya ang pagpunta sa opisina ng pintor. Ito ay kaagad na pumunta sa isang barbershop upang magpagupit at magpaahit ng kanyang balbas na may kahabaan na rin. Bumili rin siya ng simple at maayos na kasuotan. Kinabukasan maaga pa ay naroon na siya sa opisina ng pintor at nang matiyak na ito na ang opisina ng ini-sketch sa kanya, siya ay agad na kumatok sa pintuan ng opisina. Pagbukas ng pinto ay hindi kaagad nakilala ng pintor ang panauhin. Tinanong niya kung sino ito at sumagot naman kaagad ang lalaki at sinabing, "Ako po ang lalaking kinausap ninyo kahapon at sinabi po ninyo na ako ay gagawin ninyong modelo para sa inyong ginagawang painting. Pinapunta po ninyo ako ngayon upang simulan na ang pagguhit sa sinasabi ninyong obra maestra." Ang pagtatapos ng lalaki. Hindi agad nakasagot ang pintor. Maya-maya pa, ito ay pailing-iling na nagwika. "Ang kailangan ko sa aking obra maestra ay ang gusgusing lalaking nagtutulak ng kariton na nakasalubong ko kahapon. Sorry, hindi ka na nababagay na magmodelo sa aking obra maestra." Well, simple lamang po ang nais na iparating sa atin ng kwentong ito na hindi natin kailangang magkunwari sa harapan ng ating Panginoon. Hindi mahalaga sa Kanya kung ano ang ating status o kalagayan sa buhay. Kung may pinag-aralan o wala, ang mahalaga ay ang kalagayan ng ating puso. Sabi nga sa isang quotation, "When God measures a man, He puts the tape around the heart instead of the head." Minsan kasi dahil sa ating mga kapalpakan din at mga kasalanan, ay hindi natin matanggap na tayo nga ay mahal ng Diyos. Marami ang nagsasabi na, "Saka na ako lalapit sa Panginoon kapag good boy o good girl na ako, o kapag hindi na ako nakakagawa ng kasalanan." Kaibigan, huwag mong isipin na hindi ka na karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Pwede kang lumapit sa Kanya, maging sino ka man. You can come to God without any pretension. Kung ikaw ay hihingi ng tawad at isusuko mo sa Kanya ang iyong buhay, Siya ay laging nakahandang magpatawad. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Walang kasalanan, gaano man ito kabigat, ang hindi kayang patawarin ng ating Diyos. Ang kailangan lang natin gawin ay ang magpakumbaba, aminin ang ating mga pagkakamali at mga kasalanang nagawa, humingi ng tawad, at lubusang isuko sa Kanya ang ating buhay. Kung ito ay iyong gagawin, maaasahan mo ang Kanyang kapatawaran at ang Kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, ito ay nananatili. Someone said, "While we may turn our backs on God, He never turns His back on us." Kaibigan, ganyan kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit na nga tayo ay tumalikod sa Kanya, kailanman ay hindi Niya tayo tatalikuran. Kaya nga Siya ang gumawa ng paraan upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Sinasabi sa Juan 3, talatang 16, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Kaibigan, sa umagang ito, kung nais mong tanggapin at nais mong maranasan ang dakilang pagmamahal ng Diyos, kung nais mong isuko sa Kanya ang iyong buhay, at kung nais mo Siyang tanggapin sa iyong puso, ay nais kitang anyayahan na sumunod dito sa maikling panalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa pag-aalay mo ng buhay doon sa krus upang ako ay matubos at mabayaran ang aking mga kasalanan. Panginoon, humihingi po ako ng patawad sa mga kasalanan na aking nagawa. At sa sandali pong ito, ay binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, na magmula sa oras na ito ay baguhin mo ang aking buhay at tulungan mo ako na makasunod sa iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Maganda at maganda, ikaw na lang ang hindi din, yung di din, kaya yung tindugo na bago, ditayin ko talaga, patayin ninyo na.
1: Malindon. Ladies, main event, the show! Doy pa sana, pa sa kang babaeng walang kalusa. Simula na.
2: Tindog. Mga marinal daw, mga kanandag. Programa. Ay, bahan po nindo. Ay, godoy, godoy, godoy. Ay, ba? Abi, man sa same dose. Wednesday. May ano may? Holiday bagatid. Ano ba kasi? Kapos na radio kaaga. Awesome na naman tabi. Dong chismi sa pagkaaga. Dong kaharut kaaga. Guys, salaka. Oh. Ang mag-walk out. Ano? Ikaw may tanong. May masabu nag-win. May mombu. Ano? Na karin. Iba tanag rin. Live kita mo niyan sa One Radio 0.3 New Dugan. Ano ang mga dapat abangan sa radio show? Apo, maburukodan na naman kita. Parang kayo. Kung sa intabi, may intabi. Parang bilog. From Masa? Matog doon na dyan. Yan ito, Eric. Halatan ko. Makaskas na naman. Makarintindihan. Ngayon, kaya na naman kang bus. Fairness, nag-viral ko. Grabe. Klase. Yung mix. Yung kumbaga na inom mo ng bukas, ano? Itong inom sa video, sa reels ko, lately, no? Talaga man, maluka ka ito. Sinanganin baso. Patulo akong baso. Grabe na nagtuloy. Kuya, mag-share ka man niya. Masyadong pang inom. Rinuman, mga mailigong ka mo, ano? Pag-abot sa rinuman, do ka mo. Sabi naman ni Yarn. Oh, mag-share ka nga. Yung may palalay man kidi, suto sa napi. Na akong ibutabi akong video at yan event mong tadikan sa kuya nga tuga na si Dan birthday tabi si imo tugang kong teacher happy birthday celebrate kay okay, maurag na inum dumat ang guys drinks ha. Sabi ko give one taka ekos na eight ma makuso wala tulong plakda ka na maski nag-inom, sunag mix mismo. Dekit, at yan tama, vlog na naman ta. Vlog ko, may tips, ano, pag marunin to, bisita, magayin nila, tipid ka. Kaya na si, isi-share ko tabi do, tama yan, part ta. Mag-ibo na naman akong vlog po sa inyo. Yeah. Naka-follow ka. Tabi, One Radio, Renews FM. Or paki-follow ako sa sakoy account, Boris. At yan tama, basa na, sarbasaon sa mga nag-follow for today. Sa satuya, hey! Rosana o Facebook. Rosana, buda Rosana Boris tag. Pin ako sa... si Ava Blue, Jay. Bago ng ano, Angel Studio. Saro tabi, nakaputi ako. Tabi, kay taga sa baba, si ano, si Erickson, matugdo na. Nakulit request. Sun ka na ngayon, Erickson. Baranggabi, abangan! Makasarambilog na umabang ka dyan. Abangan ang pagbustakmaon ang manok ni Erickson. Erickson? Awesome! Dyan sa barangay. Pajana, nahihiling ko sa camera si Erickson. Pajana. Sa'yo doon yan? Manok ni Osang. Doon ang to. Bring mo. Yung gamit ni Miko. Lagan mo na kay Erickson mo. Ikaw ang pinakagabo. Enot na nagdalagan. Yan. Kimbilog manok. Ni tabi ang birth para sa mga 8 kansa mga birthday happy birthday.

0: Brand. Ikaw magkitang manok ni Osong dyan po sa Malinaw Albay. Mga katindugon sa Paya Albay. Kayang baba ang jeepney ano. Karanihon tang Malinaw High School. And dyan po sa LO ni Osang Malinaw Brand. Kaya naman pa sentro kong tabako sa Malinaw mga katindugon. And syempre naman po rin sa tabako kitang manok ni Osang Brand. Sa likod lang kang Mercury Shell. Osang sa laog kang Tabaco City Mall. Tabaco City Mall. Kaman po manok bang Kilingan Branch. Hang Kilingan Hall. TNHS alumni po kaya na manok ni Osang. Ikosang Das Tabaco sa kang Harvey. Manok ni Osang Rock City. Manok ni Osang manok. Piyo kan malilipot. And manok pangan kang si Jose. San Hot Albaya. Ang po dyan ay Osang T.I.
1: Bandang umaga inyo. Makinig kayo. Kay Osto lang kayo. Sa 91.3 Tindugon. Hindi kayo dito. Patraga. Patraga. Dito kayo. Tindugon na tayo.
0: Feel good. Feel good talaga. Madali na tabi ang baray. Ano tabi nga dapat ihanda nindo ta. Pag nayaon dyan sa barta. Ready. Agan. Iyo tabi. Ready kang para. Aki. Osang, diba?
2: You know, Philippines, ay salamat tayo. Tapos na ang mga radio ni Patio sa 1.3 news. Malakas ang radio talaga. Hindi pa kayo makinig, papatayin ko. Ninyo. Na, salakay.
0: So, okay, hey, dahing mga trabaho minsan, si iba man igwa. Kaya, sabi ang oras, kung igwa ka man sa sadiri mo, mag-self- Mahalin ang sadiri. Mag-ano, sa mga dapat mong gibuhon, gibuhon muna habang day ka pang klase. O, ha? Maglaba ka na. Kaya nga tama puro pahingalong eh, palabahon mo ako. Ayaw man ang... Ayaw!
3: It's gonna fall down.
0: Pungun niya, basta day. Mayan. Day. Ano, kaya pungun niyan holidays. So, ad hoc. Tama ba yun? Tama ba yung pronunciation ko? Muslim tabi. Salamalaikum tabi sa mga Muslim niya. Ang today, the ideal ad hoc. Sa mariwang ini ka mga biyano tigugunita po kay ini ang ing panaya sunod sa propane kay and why ano ha many Muslims through sa aldaw na ini share food minsing animals cows is mga katindu Pilipinas declared po ining halik to recognize and the country's community tradition ay option wide as a day to day sacrifice nga. Holiday po bilang pag-alala sa and religion na tugang niya team mga right day minsan wala sa ano one ready malik mangga na kapya o na si Erickson karo nag iling ang tanda kong sin kung yung sumanok niyo na nanog naman for the tabi kantanta mo na habang nag mga katibi mainit ang kaya mo na tabi bago chismis tubig mo tubig muna! Isang tabi dyan, ha? Isang gulay din. Sa kuya, yung healthy today. Bago chisme. Tapos, hindi puro alak din, ha? Oni. Ini, isa ka, boss. Habang naghahalat kita kan sa tuyang nga barang. Kung ano, aram, ipapadara ko. Ano daw ang imiko tabi? Man daw tabi digdi sa baran. Ang manok mo manay. Mark, shout out da kay Bron. Hindi siya mga tagapawa. Tabi, lalong-lalo na ko si Nicole. And now, taba, mamay, geng-geng, good morning! Fe Cabria, morning man sa iyo. Sana po, makaabot man sa barangay me. Ay, nakawa dyan. Sa pawa na nag-ano, shout-out po kami, kakabangan. Family Zuniega, the Bas Mayor, Tia Zinaida Barnedo, and Tia Myrna. Hi! And naaki ni Teng, hap ma, kang tigbi, tiwi. Ngayon, may magano mag-iya. Tadi ako naiisip. Analisa, morning. Maria V. Lola ko, si Lola Crisan. Tutok, Lola Dugo na tabi. Rihina ka sa Norlagdan. Morning. Mga taga-bongga baka kay na always tindo bongga vlog. Mine, Sabaco City, Family Raniola, Gabriel, and Ete, salamat po. Daming greetings! Sabi ha, yun yung mga katindugan na nga drive herbal capsule. Drive herbal capsule, tumatag, ay, uni-umay.
4: Wawalan ng gana, laging hindi nakasaya. Maaaring epekto yan ng sagods normal. Pero, ilan upang mahal para with proper diet at gawing drive max song ka ginseng at ginkgo biloba. Sip!
5: Ang brand ay hindi gamo at hindi sa anuman.
0: Siya ang probi sa Indo. Libre store na barangay San Roque, Armani. Thank you, same ini, sir. Okay. Tabi, sari-sari store at paketa. Yes, sari store. Good morning, tabi. Yung Bradesena. Good morning. Diyan sa Yib store. Para sa Aldo's Aluminum Service at Tagas Tabaki. Aldo's Glass and Tobacco City. Maraming salamat. JRJM Color Store. Katanin lang iyang kamanok niyo sa Basod Branch. Tabi, Bolivar.

0: Bunbun. Katanin lang kan Super Kalan JM Color Store. Mga pinto, JRJM Color Store. Thank you so much, G Enterprise. We bring fiber to the world. Ciao, Kiwat, and Ali. No, and Smith Much Nong Smith Shop. Smile and Intel Clinic. Brace po dyan. Gabot, doon sa ngislo nindo. Tabi ka mo sa Smile and Intel. Yo, 3 News. Pangan. Pangan. Sa Avon Bagatabi, Hampang One Radio, katayo, yaon ang Smile and Gentlini. At palan sa mga dyan sa Nahaw Haven. How much White Anahaw.
1: Looking for the way in Tabak? Stay with us at White Haven, your ideal family vacations. Marks or a peaceful experience, relaxation, and breaths in our cozy and perfect for families and friends. Miss the highlight? Rooftop view of Mayon Volcano, surrounded by green ass banana and graceful Anahaw Serenade. For coffee, sunset moments, or simply a nature day. Find us on Facebook and Instagram at White Haven or airing for availability and booking. At Purok Dos Bong Tabak, Casey Land, Rica Fort, and beside resident up to 10 to 12 guests. Call and send to 07-520 or 681-786 more details. White, another your home away from
0: thank you so much, White Van. Wow, Haven. Happy man yung orangay pong ko. Nag-iirigad nit. Happy graduation! Happy graduation, tabi, sa Mungunya. Congrats, Ibat. Sa Kuyang Bang Julian. Oy, eto, nagpa-play, okay. March 9. So, kutabi at sa mga bagong follower ka po yung FB account. Rosana Bores FB. Thank you, Artuba. Salamat sa pag- Sunny Balubong. Daniela Butikayo. Vital Bobos. Willian Jr. Scott Manzanillo. G. Bonoobra. Ron. Si Asho. Rich Shell. Det Orogel. Crown sa bots na Mario Buban celebration na natin Alma at di ba ganun yung ceremony Men Braga yes aral talaga ka ng pronunciation ano Aiko Javier Yushi Intax John Marco Cornel Guardo Volante JP Laika si Iria Borihon, Aito Siliona, Shavalo, and Evelyn Arizapa, and sila pang bagong fans. Ka Boris. Uni na, uni na. Hawak na ang manok niya. Ano ba ang maya pa para makadakulan? Son, pasok. Ikaw na?
2: Asan? Good morning. Mm-hmm. Happy graduation na eh.
0: May babati yung graduate tabi ingon niya.
2: Tugang ko takot.
0: Sa Ima, San Jose Community College. Kaya po, may nahiling ako mga sa San Jose community. Oh, so, binigtigabatay. So, gabos, nag-graduar po ngunya. Nag-graduate ngunya nito sa Ligas. Sa nga nito, SP?
2: Alam sentrum tabi.
0: Ah, sa Ibalo. Naka-live. Naka-live sindang ngunyan tabi. Sa community college. Kaya, sa gabos tabi ng mga ano, ng mga mag-garudakulon sinda. Congratulations tabi. Sa iyo.
2: Congratulations.
0: And,
2: congratulations.
0: Doon ngunyan kimanok ni Os. No, day ko nga. Day ko nga ni Adara ko. May mga listeners. Ay, mga parada. Ano tabi ang kakong ngunyan tanta? Hindi akong idea. Kung naisip kung ano tabi ang gusto nindong dar... Pating minimum na barangay. Salaka! Salamat pala tabi sa 40 Air Service TV Albay. And, syempre, ang yap. Pag ang aki mo pa, vitamin C ni ano para sa mga... Maraming salamat. And, Self Computer Shop. Habang naghahalap, ano ang gusto nindong itong gumi? And, cell phone and computer. Mga naghahanap sound system. Bagatabi, ang BTS Pro Sound. Sa mga magdyan lang kamo sa high end. Buda sa mga naghahanap kiya, solar energy sa Haroma. O may itabi sa high end cell phone shop. Thank you, JB Braga Easy. JB Braga Easy, Eatery, Prices, and Lola. Bro. Color Mixer, dyan lang po yan sa Barangay Salvati, Karabi Bray, ang Tabaco Age Paints, ang Darahon sa main, maliputon, mag, mainitan mag, no? Tigukurab na naman si Erickson kung anong darahon. Magdaratabi, since na mainit, magang may, no? Magdaratabi ka mo. Meaning, alam mo naman, may nagre-reklamo, didi. Ang kabot didi sa Barangay Erickson. Sige, ba, isa na. Mala kita? Dumamdumi. Nabagapalan kami. O, di ka man dumi. Hain ka. Didi, mapuro albay, maprong. Uwas albay. Pero yung programa mo, wow, nakaka, nangislo ta dyan.

0: Uwas, primi kami nagdadang drama mo. Mamatch tabi, Henry Recarium. Nakakaabot ang islo. Grabe. Happy Gray, Hazel Roski, and Camille Borlagdan. Darahon tabi nindo. Ay, dahil pa mang balarangay. Ay, ka. Kain ka palang.
1: Auro SM.
0: Sino?
1: Una ako sa barangay Kabaangan.
0: Barangay? Ano, sa Ben? Ahaw, hey. Ang White Anahong Haven baga, iyan dyan sa Sudland. Oh, dyan.
1: Ano, sa inyo, tinutan po tabi.
0: Ang Kabaangan. Kabaangan, aram mo na. Mga taga-Kabaangan ako. Ano na? Kumut-kumut. Nag-request dyan, ano? Nag-request, Meg. Kumut-kumut. O, ano na? Yaon tabi dyan ang sa barangay Kabaangan. Muna ako, ta. May kita. Anthony Sirkson, hello. Barangay. So, nabatian na muna sa mga dapat mga programang inihed.
1: Saan? Dari sa lakay, bring me negatud sa indok and manok na asang kaj sa magad na ulay pa. Ti ana zap bakal sa gabos at niya asang bosul. Minakas ng bayan tayo tulad na sang kapi ni section 1 with urban mix. Thank you very much.
0: So, yan po mga katindog. Nagpo-post kaya kung ngunyan, Eric. Lakay, nasa Kabaangan. Tabi!
1: Sa may barangay hall sa
0: lahat. Barangay Kabaangan. Ay. Mm-hmm. Ay, dakulo na kayo ni. Magana sa. At nagadangog ka mo ha. Dali. Natabi mo. Sa Kabaangan. Naharap hall. Aram ko tabi Erickson. Nakakatindi doon na yan. Ako na iyang gabus dyan. Hilingon. Antigalat mo. Kung anong iba. Mm-hmm. Oh, sige daw. Nasa. Na, hawak ko. Kombi. Magili di sa. Liquid type. Down. Aha, alat mo na ha. Natapa ko. Aha. Erickson. Wala lang. Oni na. Para maaraman tabi nindo ko. At umabang. Mani, if niya ang is para pamikan kan sa kuyang mga pa-MMM. Kuyang mga pakulo. Do, pag naka-follow ka sa Rosana Boris F. Takay, nasa Kabaangan, Barangay Hall. Dali ko, dahil panganin niyo. Madalaga na nga tulos. Baka nga, maduman niya kita. Wala kitang bit. Bring me. Sabi si Erickson dyan. Ko ha. Sang one whole chicken. Na, listen. Live. One radio. Pa. Sa info. Post na ako. Dyan tabi nin dumahihiling ko nang ipapost eh. Now na. Talagang madyan. Account ano. Hanapan na tabi nin doon. Ang. Wara pa man, ano? Day pa man to. Wara pa man. O, Bagson, basado. So, post ko niyan, may ano ka, wifi ka dyan.
1: Barangay, yan. Barangay Hall. Ding me.
0: Electric van. Parang electric van. Hanapan para makapaldo ka kay Manok ni Osang. Una, listen live para sa info. Ano na? Yan na tara, tabi ka mo kay electric. So, tabi, na, ano, na magdala na yung mga paano aligo-ligo ta uto aldo kaki sarang bilog manok ni Osang. Alright, ano pira na day po hilingon ta sige ta. Tapos kung may barkada narinig sa barangay hall kang Kabaangan ha. O, so electric sa barangay hall kaya unduman so stack maun mo para na ganyan, post tabi. Barangay Salakay, Barangay Hall. Bring me electric fan. Diyan, para kay Manok ni Osang. One whole chicken. Now, listen radio, 3 News FM. Para. Oh. Sige, kita mo niyan. Sige. Dakulong ki. Ma'am Ot, aircon. Pinabring me ko. Kitang aircon. So, ini. 5 minutes to... Mga taga-barangay ka, minutes to go, tabi. 5. Yan. Minuto ang halat na latong dadeki. After 5, magdalagan. Idi, iba naman. Ganun lang, ho. Ano kayo ni Mashbook Live? So, Facebook Live para nadadangog ni line. 5 minutes na lang, tabi, ang halatong ta, mga katindugon. 5. Kapati sa electric van, nagkatalibong.
1: Oo.
0: Sabi ko na, nilamang naabutan ng 5 minuto, ano? Di? Niyar?
1: Ano tabi ako?
0: Tibayo. Yehey pala! Ang galing mo! Matibayo.
2: Gusto ko maging katulad.
1: Nailing mo na.
0: Tibayo. Interviewon ko daw Erickson Ia na iyan na nagdalagan. Nilamang ano?

0: Okay. Shout baga, ati mata na, ikaw na po, family. Yan. So, iyan na, pero dyan. Hi.
1: Morning po, ma'am.
0: Maray na mo. Kasun ka man. Nakaabang ka na talaga.
1: Kaya daw, ma'am.
0: Nakaabang.
1: Kaya ko lang, ma'am. So, ano, ma'am.
0: Eh, hawala ta. Kunsyo no, ano, ipapabi sa electric fan kanya, katalibong sa electric.
1: Nag-under kami ng
0: gas. Saan ka nagdalaga?
1: Ma'am, nadara na habang kayang kaya kami.
0: Muna iyan. Di para. Para ang bilis talaga, mamotibahin mga Baco City. Tabi ang pangaran mo, sir.
1: Po, ma'am.
0: Janal. Janal, tindogon ka. Winner ka. Kasi from Manok ni Os, ha? Congratulations, Tabi. Si Imo.
1: Sige po, ma'am. Thank you po, ma'am.
0: May mga mabatiyong ka, Tabi. Naka-live kita yun.
1: Po, ma'am.
0: May mabatiyan na sa mga gusto mong batiyon. Naka-live kita mo niyan.
2: Wow.
1: Batiyon ko po, ma'am. May parang tris po.
0: Tabi ang apelido.
1: Ma'am.
0: Shoutout sa Bindal fan. Wow. Nakapaldo ba ganitigdig?
1: Ang shoutout sa pamilya Avila, ma'am.
0: Avila! Oh, shoutout. Congrats mo, ha? Ito tao, Tabi, isa mo ni Erickson. So, sarong gift check, Tabi. Itong ipapresent mo. Ahan ko. Sa manok ni Osang. Awang kaki. Sarong no from Mano. Congratulations. Ayan. Welcome, Tabi. Nakasalbar na lamang sa panguntuhan. Sa hirap naman. Yan po ang usang para makatabang po sa Indo. Tapos makataonin ka o sa Indo. Yan po. Balik, Tabi, isa mo, Erickson. Grabe. Hindi nga ni 5 minutes.
1: Abang
0: nag-anda
1: electric fan,
0: marabasol. Makas ka pan? Pati sa electric fan, nag-italib. Ito po, charta niya pala, naka-radio. Tapos, naka-abak na lang siya kang sa ipapin. O, araw ka ng discard. Ready mo naman ang bis... O, ang mot... mo!
1: Pwede
0: na ang bisikleta, no? Naka-ready. Nagpapabrum-brum ka torosiklo. Tapos, nag-ano nang wala, ipapadala ni Maniosang. Yun, kaskaso. Anyway, congratulations, Tabi. Ano nga, igrari sa pang...
1: John Mark,
0: congratulations. Ang winner today, bilog na manok from ha? Back to you, Tabi Erickson. Tama, dadakshal.
1: Yan, Tabi SM. And kay bring me the kabaan niya. Napirinitigay ko na sa Usman Chicken Nuggets na may chicken filling pa. Come up, donuts for the brunch kan manok ko sa boss herbal kabaing natural sa kinisig milk healthy ka na pa. Thank you very much. That's one way to sa pan.
0: Tabi, say mo. No, maurag sa'yo talaga. Minapatugay. Manok ni Osang umas ka sa iyo. O, abangan naman, Tabi, isa. Ilingon, Tabi, nindo mo digdi. Tapag habang nakaturaman mo tulos kung doon ang manok ni Osang. Ano po? O, ang programang inihato kang nuts sa mga pasalubong pangregalo. Doon, o, paborito ini, ang Zap Donuts. Pabos ng mga branches.
3: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon. Yaon ang Zap Donuts. Pang baon, pang meriendong asin snacks. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts. Sa gabos ng mga branches, manok ni Osang fried chicken house.
0: Sa gabos ng mga branches man, kamanok ni Osang mababas cafe. 140 pesos lang. My best cafe. Kasi ang laog. Branches kamanok ni Osang. Available man po tayo. Ang lumpia. May lumpia ba kami? Lumpia kami. Lumpiang siya. 5 pesos lang yarn. And ni Osang 25. Walo na ang laog ni Osang cheese fillet. Mo, may cheese sa laog. Ska, may cheese. 50 pesos lang yan. 49 nga. 49 pesos. Ang manok ni Osang. Hey. 10 ng oras. Ako tabi. Inabot na kita kang pagbaba. Shoutout pala hindi sa mga taga-relocate. Hasta sa aga na pala ng fiesta dyan sa mga taga. Ha, tabi sa Indoga Boss. Mga taga San Vicente. Taba. Kulang paganda. E di, manasa na. O, Javier, good morning. Susan Bongkaging. Nag-siya kang ngarak nga ako. Ano man, siya ngarak nga ha? Pwede nga yan pang ano, kan mga masasamang espiritu dyan. Sugan mo ano. Mga taga-kabangan, Zone 7, Looban, Family, and Bueno. Sa akin, pinadara ko, electric fan. Pinadara ko na dapat, so aircon. O, base na top. Isabay ko na, so washing machine, Buda. Sa akin naman, kay, may pansaga, abangan in Duan. Kitadig ni Osang, basta nakatuto ka sa One Radio, 91.6. Tinday!
4: Docting Kasaul, Education and Invertration, Day of for Incoming Education Courses. Bachelor in Special Needs Education in Elementary Education. Bachelor of Secondary Education. Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies. Bachelor in Technical Vocational Teacher Education. Major in Food and Service Management. Electronics Technology, Electrical Technology and Automotive Technology. Teacher Certificate Program. Business Education Courses. Bachelor of Science in Business Administration. Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management. Bachelor of Science in Hospitality Management. Computer Courses. Bachelor of Science

Antiba ano tiba? Tanin pag-restore da kolete do 6. Ang gobyerno tabi yung tulos mga katinggo ano iarare mo na magpanghilis pa. Tapos tabi na makaabot sa alde na igpabayan na kasalugon tabi sa nagpanghilis Pampanga. Tapos makiap kasud ma so pamilya o nagahagad po nintaba sa no. Okay niya no, na makaskas man ang pag-respoyo. Matindi ba ngayari naman? Sabi ko na nga ni nagtalikos pasip katindong inita. Aray uman sa satuyan sa Angeles. Na ikababayan na padyan sa isla kan San Miguel. Pilya kan mga biktima kaba po kan Gibo Stories Building. Duman po sa hangga nagahagad ko niya ni Ustisya. So engineer bagatugang diri kan building map. Malo niya kung day man palang talaga ini pinagos ang pag mga timpro. Kundi binurubog ti. Nga ni taga Department of Labor duman po sa pigso. Ano ngayon na? Ngunya ning fag, ha? Tanga nga. Mas lalong maimbestigara ngayari ngayon. Pananood dami na kamugtakan kan sa tuyang pansaranahon na may niyan inihong nahili party po kan gusto na nagrarani sa Pilipinas makalaog tabi ini sa Philippine Area of Response yung dom tantaan manglopment ka ini panahon na pinagtututukan pag-iris na abuto ni National Food Authority NFA ipapasubasta ipatugang an one nasak ni pera o ipapa-auction na samantang kita digdi mga inch ang mga dyan sa web ay makabaratong baga tapos ngunyan i-report ka national po million ngayang sa papa o kunya na ngayon madba na oh. Ano na tayo talaga kan pang gobyerno ta mga katindugo bulusok ang gobyerno rin madaling atugan siya na no ito na mga 1 million sacks of rice national po tayo NFL apo tenwe mga Pinoy dai kontentado baga katindur forma eh. O oh, saka nagbabarasol na ka kaya yan ta sekan mali pos kunya percent mga katindugon tan napapain ta oy mga mahol gana na kasudma New York Knicks tana ning sarunggana so Cleveland ka din kasi sa nga ni ito si Mitch o naglalan Antonio Buda Oklahoma City tandamang sugang so Oklahoma City tuol ang stand ngunyan San Antonio ay ang kunyan lamang na sinakisaro saro na sa nanggana banti huwag patuso rin siya jis sa bagong tinga pirana tabi okay yan sana po ang satunyang pong aldaw technical department Chowja Bornilia Armani Almoguera ako ini Ed Porteyos kita alas dos taod-taod tabi ta pag-ulay alkalde Ray Brown makihumapot ko ang nakaka padara siya tabi ni mga person pasiris Pampanga and kung makuntaan aram ko lang katindog duman sa mga biktima sa niyong Angeles at yan abangan tatabi kadang taman ng reaksyon ng alkalde oh manungod mga tugang sa kanungod tawkan base na ayuda ang president assistant sa ni PIP ano yan may poder ba yan ba may kos na mga tugang dakot lamong niya igwa ki sarong ipon kahagad abang sa paagi po kan media langibog na kung proseso kan pa barangay of Laysan ang panlimaryo kaya ni po mga katindugo na personal assistant at barangang BBM scholarship program ni PB 5 sa kada barangga sa kulit na mga nagugikan siya makikinabang kaya alkalde kung anig din kung mas ipaparap tindugon ka nagkakapira na ang taba ay pinasuning rape albay tansarong aldaw nagabuda si Ma'am Sabay po ang chief of police kan taba ipigpaliwanag na mga pangkasuning rape digdi sa taba kaya ay sendong data buda so 2023 dumunin doon na alkalde si Ray Bragay 2025 mga katindugon so na 2023 ano inihong nakatukan arog palan ka ng burog tiya magawa ka kayong gagawa-gawa ng kwento kasi yan ni Mayon na si saro sa tabay na matapos ining taon pasalamatan ko ta sa programa ng BDD and Jean and trading sa purok uno kabaran sa nang diti yan tabi ka ng katunang ngayon Jean medyo nadihangos niya kanin pasuportahan ang diretso kaksil o acetylene nagre-refill po ta oxygen tangang mabakal tuktukan sana ni Ma'am Elena na mahiguso sa tangani na mapabakalan dis oras daning banggi kasi mandatable opo nasa kasira papa mo magtukbas ang kal oxygen medical oxygen industrial oxygen igwam acetylene po dyan o liquefied sa libre kayan kumabakal ka ni

0: mga mahilig magluto sa kusina. Ringan. Igwapo dyan, PG. May huskan. Kung mo yan, Indo, na-save ka mo dyan ka mo. Sa Maxi Ending. Sa inutan sa nakambarungan. Dyan sa Lisa. Kung yan sa... May display po dyan ng mga po yan. Para mas kasyon, i-chat Nindo Andes. Ngayon, madali tabi ang komunikasyon. Madali ang pagmisyon. Hanapon nindo ha, i-follow nindo ang account Hernandez. So, map PJ, within this ulang side, datapon kan syudan ning tunay. Dahil ang unat. Tasaro man, sir. Katuwang taman sa may Bio Bar sa Astaburak na pangregal, Bio Bar Saga Flower Shop. Nagigibo po dyan. Ni surprise, ni bouquet, chocolate bouquet, kung klase ning anmansari, happy birthday. Pwede dyan, madali na. Karasa arrange po dyan in Burak para sa kasaya kumukal. Sige, dyan ka na. Tabi magpag-ibon in basal ni Ronnie Bio Bar sa may kamunduan. Ay, nansay nung mga kaparyan. Di amigo, di amigas. Man yan dyan in si Bio Bar. Burukdos kan Divino Rostro Park. Yes po, yaon dyan ang sa iyong laog mo nang ganyan sa may arko. Merong pwesto dyan ka meat shop. Ronnie Bio Bar sa ga flower shop. Amo, kaya kung mga birthday si Mai, si Pai, si Papa, si Regalo. Pero sa mga wala, tito, pampang regalo, pag-ibo ka muna. Iyon ko niya, abe. Best ka, pibo ko. Igwa kigla, igwa kasuri. Magbakal ka mo, store kayo man sana. Ngunyan ba, kukit kataid kan. Pakabaks ka, pe. Hato sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Diyan regalo. Ririmatiho niya ni Barsaga. I-follow Facebook account, Barsaga Flower. Tira. Tapos kan karon mapagi sa imong sadiring harong. Bakal raba na barato sa Balayo Gravel and Sand sa Purukbo Tabaco City. Tila. Sonyo Tabaco City. Tila. Speaking on to daw kay official diyan na. Tila. Baliwan ko barang ron indus buda sa sabi na nakapili na nin. Tila. Paano? Tila. Kan bini niya. Kido. Tila. Balanda na po si Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand. Katuwang tarin computer repair shop. Contract na tabi sa nabagawa-duwa hirahan computer repair shop. Kurag dyan magirahay ng cell, ng computer, ng printer. Igwa to copier machine. Tabi mga tugas. Kamutabi magpaputo ka to. Nagpaning gadget. Ida-download mo lang so Skyrock. Pwede kang iPhone. Bakusa na iPhone, printer. Pwede nindo dyan na utang. Dyan na kamo sa sweet cell pan and kamas kang kaisan. Kahiler kan kasaot. Kampangan kan Chinoy. Pasindang brand. Diyan sa kahalaban kan Siga Avenue. Pasirin dyan. One. SY Bell. Kahilera. Iyan kan 7-11. Karakom. God. Para mas madali ang komunikasyon. I-chat. I-chat tindo si Sir Jun or si Ma'am Hazel La Sardinia sa Sweet Cellphone and Computer Shop. Facebook page. Kani ariglado ang kinaman. Katuwang taman sa programang ini Honorable Mayor si Bagong Malinaw. Happy sana. Chi! Aldita deklarado ng kunyan dyan, iniho libredo sa insurhensya. Malinaw. Katuwang ini tikaon si Tandaan, kagawad sa pag-asens. Riner. Tila. Ang taman, Honorable Mayor Nal Bisho para. Tila. Siyempre, na board member junior. Kasi in pag primer distrito, nagkikibrad po kayo sa good sa ngunyan. Board member Carol Siga. Hala. Kaman gilay. Tila. Gulta sa pag... Makon del Caldera ani na maraman ng na lib Brio Dian Paul ka Bria Corazon Buman Baray na biting ka kunyan kay Brobra Maray na bi Bet Ranyol sa San Carlos Denete si Hermano Ingo Hermano Alanstar ni Bet Richelle Boqueo Goodman na Magerakan Bornura sa Liel Ati Emi sa Butman na Amo Tio Filo si Tio Rebecca La Ati Bornulia padagdua sa Bitito Rosalejos Marino Minodo Mioli dyan sa tabi na pagkaudod. Morning sir, one sister sa Muya sir Ginibo na pita Kumon Rinapol Ber Dakul na pala na nagparapol na lasista. Yan ang Aruba Mikos Mikoson Nani Dek Manuta Kamili na sa kusina amo ang nag Alas 11:20 Mabuelo la mga tugang hanap buhay Takunday ning hanin papa Bulabosyo Day magharay manay Alas 11:20 Kungkol mo pangunto na tangan day mapasma Sibangan pala Amo! Magpinito lang kamang relaxo na kamo! Halak mga radyo tambungan, tabi ang magharap. Amo! Okay na, okay naman sa perpetua, tatisting on
1: Vision Barangay Tagay School 6 2020 Software for Science and Hospitality Management Bachelor Wifery Bachelor in Education Searching Foreign Country Pieces Tubal White Say Birth Certificate High School Character Certificate We also offer Senior to New Term Semester of a New Curriculum Shorten of Hours and Continue and Complete Curriculum for 27 The following requirements Certain card Completion is 2x2 White Background PSA Good White Color Scholarship Tulong MCDS Scholarship And Test the School Now and Enjoy the Financial Enrollment of Grade 11 5 Scholarship Tulong MCDS Scholarship and test the score now and enjoy the pre-financial enrollment of grade 11 by 5 charges.

0: contact us at Santillan City with 09-8135.
1: Survey, build construction. We worry your relocation, subdivision, consolidate service and construction to finish. Recurrent, reliable, and faster. Pre-engineering, like precise leveling, topographic spot analysis, and drone map. 89 ground on your building. Kinalekaba, Santa Bahay 2-742-50961-5-4946-19 Road, Village 4800 Viraca Taduanes. Call 0100-0962-378 and construction of kinetic engineer and programmer, a licensed geodetic.
2: Alright, ada nagkan program ron pa pagparapahalawigon ko ng intro na true na kita sub. Nyao na kaya an alkal syudad kami para makikukaskas na butang gobyerno kan syo para po din tauning ayuda. Iwal Rama, Mayor Ray, maray na untutabi live kita hindi di po sa FM Tabi.
3: Maray na agad sa iyo mga paray na nyog.
2: Opo. Okay. Ano, salamat sa makispondi. Maraman min papaanundo, Mayor, na kunyan, inihong ng kamugtababayan kasi nagraniman sa Kuya Ilian sa Natang ka ba ba San Miguel na dumantag ang parabaho? Dumantag ka ba baga building? Yan daw tabi.
3: Ano, nagapod ka baga sa kuya tungkol dyan. And kasi mga sa pamilya, naging bilente po, luman sa Panayin Store, Angeles City, Pampanga. Mm-hmm. Po, ang suama.
2: Mm-hmm.
3: Natagarawis sa San Miguel.
2: Mm-hmm.
3: Tabaco City, tabi, ang nakasakay sa incidente ito sa pagdating na ini. Ang nyara ng Dumo, 23 years old, as in si Rolly Dumo, years old. Kung matag kuya, so ni Ivan asang ni Rolly nagagad kita ba nagdumasin ng CDRR mo sinaligil na mula to kama sa Kuya Lindini ato insigil na tabi sisyong kita tamuyama sa pamilya na maglarpon insigil na minugot man si Jill mula to CDR siya na kay Riba daradaris pa sila angga kaya naglarga duwag magtu Alberto Dumo simpo siya Harry Dupuy at para ilingon dan makuha po base sa koordinasyon at lumapos ng list para ang iba ba kitang ekipahin dyan. Pwedeng i-monitor kung may buhay pa sa Rarom kung gumabihal. Parang warang kaya dumalas ito. Pasi rin yung naglaryan hapon.
2: Hapon.
3: Ang ko na hapon man makabot na sa Pampanga.
2: Ayun.
3: Sa Lili.
2: Salamat yun sa makaskas yun kung yan inihong respond dito. At grabe amilyang lugod sa paagikan aksyon na initabro pa paan. Bawas-bawasan man tabi yor. Kung ano man, men tabi yor, nagpadagos man na itataw kan LG tabi.
3: Kaya pasalamat man ako kay, ano, kay Gil Mulat, tabi,
2: mm-hmm.
3: Si Ritmas, sa CDRR mo kanang ilis, sa CW,

0: Kasi si SSW ko, magkakalit ko. Pre, pagbihay, ito lang ninday nindua, magtugang, naman ninday, sa siguro baka luyaloy pa din. Marito, dahil na hindi, story building pa kayo eh.
1: Yung ani.
0: Mime, mula ng ano niya, instruction niya lang naman sa counterpart niya, CDR, minsan nag-intas, magkipag-callback, matamang talit, magkakanig kong...
1: Po, tututukan kang LGU ang NC. Sure, ano? Asigurasyon na araw kayan, maski pa na grabe ang pag-aadit ang pag-alalay ka mga kababayan tadi, Tabaco City, Tabe.
0: Yes, salamat.
1: Ah, okay. Eh, kunyan ako, malipat ako ng ibang issue. Tama yung mga kababayan kita, man, dahil natutunawa. Tunis, pigpaliwanag muna ini, pero yung media, nagarabag ang paperless na under your administration nagda-rape digdi sa Tabaco. Sabi ko na nagtataram na bako man pa na mali lang yung pakaterpret. Ang kaso nagluluwa. Igo may numero post kaso ng rape. Makipag iyo.
0: Hindi baga pero kita ki press ka pinatinder pin WD o kasanda marina ka ng kutsa rape. Pinos ka sa room blogger na para sa kuya. Kung ilim pagpulong ko na sa response na date na message na sa room blogger na ilagger kung natatapos siya ng pag-post na bakong tatang basihan. Sabi sa mga nagyurian nyo gano'n, record na po diyo, hanggang po ngunyan na 2026, ang grabe na nga ng mga lockups. Kasabay na po dyan, gabos, ang kaso po na si 26, di ba? 25, di ba? Po, since 23 po yan, po 2026. Ang maray po ng record na nos ko na dapat kinaon at para po sa karamahan nyo, tira kinaon dahil man po sa magigyan. Naman po kasi SWD, kasi po kasi tuyong opisina. Kasi po sa ngunyan na taon, sa limang bulan na, patapos na limang bulan, sana po, saro, ayun, ang rape kid, as well this year. Ang ngunyan na bisbisa na po ang Mayo. Kasi ka, bakong post na, ang Tabaco City ang may pinakrisis sa Bilog na Alba. Responsable yung pag-post kayo ni Pumbla.
1: Sabi, may, sabi Mayo, kung iguaman kay Mangus ito ka, may mga yes, child abs sa puro dahil lang na sila magparati ba kuman talaga media ang nagkukunya naghahanap kay mga yon ta sa mga katabi mayor tangani na din nasa salasin
0: mga tamang department
1: iyo po
0: ano kaya nakarubilo ko international ito international na hiling po
1: iyo
0: kaya masabi ko medyo makulugang mo tanet kumatulong na magtaram sabling vlogger
1: iyo
0: ano ba siya kumatakot ka na magtaram
1: iyo at your during your term lalo na ngunyan na taon saro paman sa pinagbasihan kaya kaniba 23 so accumulated ito but sabi yun pinagto pon 22 sa good 2020 kan mga kababayan ko tabi mayor 2025 pasan na nga ni tabi para klaro tabi okay makakala ko ng
0: kasihan ako sa vlogger to ed mo.
1: Oo.
0: Kinakumplituhan mo lang sa in general general information mo nabi, sa Bilog na Albay lang ka o na rape cases. Dapat may basihan ka.
1: Iyo. At kunya ibong bitabi mo. Dipisit para pala. Mayor, ibong kunya kung mahiling mo man kung nag-ijack bi Andre manungod sa Presidential Educational at CBB. Ang reaction mo kan sa nabagaan ko kung ano haput na sistema.
0: Ayod ang national. Dapat para sa ang panabutang barangay ligdi kunin rin dahil ano barangay nag-apply na estudyante 40. Hindi po kang kapitan talang ta, sabi nga niya po parang guidelines ang pag-rapol. Dapat immunity os. 40 alin, rinapol kang kapitan. Di tarama ito. Kung sabi nga niya, ang sabi, halimbawa taranggay, ang nag-apply na sabi 10, ano pong gigibuhol kang barangay? Kung sa kuya, kung na monitor talaga kang barangay, para sa kuya rapol.
1: Iyo.
0: Kaya yuda na alis. Kundi, nag-ano na nga niya ako, sa President Timmy sa City Mess kay Francis Zamora kasaluan naging kuya ko na sa Samuyang grupo
1: iyo.
0: Na ano talaga nice na talagang edi kumura ng barangay
1: iyo ba? Po
0: baka mangyari naman kayo ipipiliyo na naman sana baka mag- ang pinakay kirapol sa gabos na nag-apply
1: iyo.
0: Gang fair yan iyo. Ang para sa kuya
1: ang mga kwalifikasyon ang pigahagad kung ika halika sa pamilya magrataon ilang ka na tapos man sa nantulo ang tigahagad na rin tingko tama ito magayon grade mo ngayon arog ka ini sa academic year 95 di day ko tama rin problema at na kategorya ng ini pinag kunya pinag tataong kwalifikasyon is tabi talagang malanggay eh
0: pero ikot ang programa na pigbermen para nagkulang sa kayo nangyayari kay Ned may problema na naman mga barangay official nangigibuang kay Rakman
1: o
0: kay Rakman o nalinibot tama lang mga tios walang mga talon dyan kami nga tios man
1: yan
0: kaya pala na naman talaga ini mga barangay official lalo ng kapitan.
1: Oh, bata na
0: kulang. Agad, pumili ng anong kategorya?
1: Kalitipo,
0: kategorya kita, di ba?
1: Oo. Oh, yan.
0: Kulang sa lang ang grasa eh, talaga sa bipo. O, sa lima, pula niya saan.
1: Oh.
0: Para din ang dalawang aplikante. Oh,
1: buda, siyempre, sumaman, iwas sa basal kasi rinapol nila, dahil hindi pinili, di ba?
0: Oo, dahil issue.
1: Oh, dahil selection na nangyari.
0: Ang alam ko tabi, National Convention, open, baka ma-open yan.
1: Ayun po, nagkaburo yung ibang barangay na dahil may naka-ISE. Saan nila may... difficile, tabi mayor
0: dapat,
1: eh.
0: Dapat, sa alam na. Grabe, siguro dapat pa-ISE yung tao.
1: Ayun po.
0: Ang, bata na kulaon magkatapos. Talagang mag-dakulaw na issue.
1: Ayun po.
0: Dahil 20 mil eh.

0: Yes po. Oo.
1: Biro na taon na dyan.
0: Mahagad na sana ka, mayor, kung anong mamahurunan kan kulig kan mga mayors, tabi. Mas maipabalang ngibog tayo. Hindi, mairayong taman sa mga politik.
1: Pala tabi na maaaring 100,000 ang presidente kan DBM sa natural ciudad, kan Tabaco.
0: Ay, maagi mang gira sa LGU.
1: Hindi po sa Oron Mendez, man sa Gait, nahali man po sa Malacanang, parang maagi. Pinirma dito donation para sa pusan sa barangay na nagkakagay 9.4 million
0: pero si kagawad
1: ni Isabel yor, isiyong kumanggalan tabi
0: yun po uning ni Noel Cantal nagkunyos na gadumanda siya na 40 kado di pa noon mo managa 40 si qualifico
1: para sa kuya pero dapat kwalipikado. Kung may sarong kaya, may sarong baga tios. At dahil tapigan nyo lang, ano ba, janti lang, kwalipikado tios. Yan nga, paano pag diteros?
0: Yung tabi, oo.
1: Yan, dapat, yung kampan, diba? Hindi naman tamang nilari, tabi.
0: Oo. Talaga ni tangan, hindi nagkakapro. Ayun po. Ayun po. Salamat, Mayor Ray. Sa sabi. Tumas sabi. Salamat, Maray. Si Mayor Ray, mga tugan. So, naliwanagan kan mga issues sa san kunyo. Kulang bagay ano magpundi ka man sa pagapudan yun nga ni po ni mga katindugon ito pala sa istorya na pinaabot ko pa ano kaya mga katindugon ta susakuyang ka-classic and high school dyan sa Rawis San Miguel si Dominador na Burlasa nagranisa sa kuya ta si Chasuli Rawis naghahagad sa paagi na kang radyo sa ita radyo anarog ka na action kasi niya unduman sa Angeles Pampanga ang pinakang the best niya kung nagibuhon dyan is government to government ang makipag-istoryahan, LGU to LGU. Kaya niya kung pinakang murag nagibuhon dyan, magranit sa alkalde, tangani na inihong, and pinurwa, buda kay ma'am na ami, ilaga, may manungod sa bagay na yan. Ito, kandugon, dahil man po, akumadaron, tabi mga katindugon, kababayan ta dyan sa isi, si Rolly Dumo, kakawat-kawat, saradit pa kami dyan, Miguel. Ka Tony kan panahon ko ini kan makamuti diyan kan panahon pag mapabak nakikibaklas man kami tatius sa bali mati hala naging kan tao nangyari sa mga kakara si Rolly na dumo diyan po sa Rawisan sige pero no, pasalamat po ang pagresponde kan lokal na gobyerno kung suhed pa kan hide ang nagiba mga katindugon para runsa na duman LGU to magkaigwapo ning mas John na tao sa mga biktima nagaba o sa mga biktima kung kan pagkabong building with that tabi sa LGU congratulations as na action led by Mayor Ray labangan ta ha mga tugang susaro itong manungod sa sinsin pati UDO nagpaluwas mga tugang ni kunyan oni actually kapot ko child abuse po may 12 24 2024 this is 2025 21 iyo tapos minabuti ni sa total na 61 mga tugang na 2026 saro so iyo at 23 to, pero bako po siya mga tugang tabi rape case gabos in Mayo o na iyan mga 2025 rumdumunin doon na tukaw July 2025 so, halos anong nabulang dugon sa 2020 po kabuda ang CSW, yung mga case na pigpa manungod sa kaso ng rape, bako kan panahon mismo or kan dyan ki mga pass, pero taong 2023, sagkod pa ipasol. O kaya itong mga nababasa ni mong nababasa or kaya may mission tabi ka, nahihiling dyan sa social basa iwala. Duman ka mo sa mga pagkukuha na ning taon. Kasi nala, ngunyan na taon, sana dahil na madagdang kaso digdi sa tabako. Pero bako yan may nakaso ng ilog na probinsya kanalbay. Iyo po. Alas 11:52. So, Malaysian Education. Ipigreklamo digdi sa sarong ngayang may sarong estudyante hali dyan sa San Antonio barangay San Antonio amo pigpadaran ako kan sa iyang kita tamalat ngayon kita kung anong kinakaipens taman na ki napili na lima may mga tugang so pinagsasabi ko na aman sa natabi Wad Noel Canta Puha at Saro Pilipino tapos ang estado kan buhay sabi itong vulnerable T.O. Serving anong butsabihon kani ka mga sinila yan po ang butsabihon kayan ang level kan kabuhayan estado kan kunyan kan sa eskwela tabi lalong-lalo na sa mga magraduar sa college tabi yaon ang isilan sa graduar sa kakapusan pinansyal sa madaling sahay kuhan dapat igwa ka tabi ninpat enroll kunyan na taon huyo man sana dahil mga to dapat ang grado mo halangkaw po sa kunyan wara po sa kaya kung susunod tiyos mga tugang na deserving kahit mataram tiyos bunda o digdi na malaog si tigtataram ni Mayor Ray. Hilingo sa barangay. Kung gura anong katios ang pamilya niya. Bawa, tawanan ta kamarong pamilya.

0: ang pamilyang sa kunya na yan, gabos, alimbawa, buspig papariskwela, mga tugang, investigar ka mo, papaano ka muna wala ang mga aki, saan ka nagkukuha, anong source of income mo, diyan ka na mahapot, ano hindo, o, ililista mo na ngunyan, ang tiusun ka. So mga tindo ko, huwag ka mo dyan sa 20, na pasado sa, alam, sa iyo mahanpili ang lima, ngayon ko, di ba mo problema, kabisyal? Kaya tang na ginigibo na dapat i-raffle ko. Benta dyan ang kwalitiyan. Nagpa-raffle na pala dyan sa San Carlos. Kasabay. Raffle na digdi sa Tabaugan. At Pawan Dan Carillo. At ni Kapit. Inihong Arnel. At sa ni Barang Toto Bobilis na nag-aakbalan mga ngospinid. Si Balingbing. Ang first. Nagpa-raffle na si San Lorenzo. Tapos nagpa-raffle. Tapos nagpa-raffle. Sa ibong mga sinasabi na bawal. Ako nasabutan ko kaya mga katindugon ninyo, basahon no ang apol. Ito, ini dapat ipainchi mga barangay official. Sabi digdi, hindi maaaring irap o gawing pang ang agents mula sa Pangulo. Sa tuyang hilingon ang first, parang sabing hinaalaw talaga sa isipan kan mga barangay official. Laday mo po, pero may o gawing pang educational assistance mula sa Pangulo. Sabi yun, irarapol ko, gigibuho pamprim. Irarapol mo siya kasi the cool na pare-pareho mga katindugon, tanga kamo bill official dahil mapagdudahan na mini cosmic pili kan mga kwalipikado.
1: So, hala, tira.
0: Uyak ko and ayak. Gayon mga katindugon kan barangay. Okay, so oh, sabi yung tapauntang sampulo na ito na nag-qualify sa barangay ng Tios ang graduar ngunyan na taon. Palima na dahil na ika-daika. Waber daw. Kusa na ngayon yung lima. So lima, nagduman sa lima. Dahil ka digdinoy kasabay, duman sa lima. O sige daw, testingan. Kunday kalintar hindo. Kaya guys, napigpaisi.
1: Tira.
0: Kita ka. Pili taon ngayon, may kos. Tira. Pigpaisi, tigmikos, mikos. Tatotal ngayon, pag nakuha mo, ang 20 ngayon, isa ko ano.
1: Hala.
0: Pwede gayon. Dano. Ako. Kaya, sa saliri ko ng opinion, mas mo nga, na nabanggit ko sa, nag-adapt sa kuya, Andros, murag man dyan sa barangay San Carlos, si Kap. Good.
1: Hala. Tira.
0: Pigwa para rigod ng mga barangay.
1: Tira.
0: Diyan sa Pawa, San Carlos, pasirig na rin. Yan.
1: Hala.
0: Lagbas kita. Inda kung dyan ay kay Kapitana. Kapitan, ano ang panino dyan? Hiling sa account kung pinanon nino dyan ang pagpili. Kita pakanta dyan. Anton ba? Bukiri ba dyan? Dahil natakot man sa sinang irapol. Mga atapang atao. O, pag okay, pasiring dyan sa Fatima, kay Kapitan. Yan.
1: Hala. Tira.
0: Ako niyan, pasiring kit diyan sa San Lorenzo. Kapitan na tupi. So, posibleng beneficiaryo. Mura, pinamampati. Migo, marinaw. Ano na lamang?
2: Kasa to. Hirap.
0: Dahil
2: kung mapili sila, patong magagaw. Kung kulang tolipi
0: siya. Ayun na.
2: Okay.
0: Malik siya na silang palusang balik.
2: Okay.
0: Eh, yung ano yan. Bata, 20 sa lima sana. Dahil sa nakuta, okay. Na kuta na ginirimong tigsirin kumil, dakul kuta na tawad.
2: Pinarapo, pinarapo.
0: Rapo.
2: Isa prem yun.
0: Bako dahil
2: prem. Dahil kasunduan.
0: Yan, nakusit mo ng kantabi, Migo. Yan ang dapat ang pag-atado.
1: Hala.
2: Kasiyaro na ito na yung tugot. Okay. Ang mangyari sa
0: buo. Nanta, dahil napinabon na.
2: Ang mangyari. Hindi na rin.
0: Pero ang importante, naging patas. Di odo, di anda, sabi ni Sir Buen.
2: Exactly.
0: Diba?
2: May nahapot ako ng studio. Ay, mangyari. Kasi, Sir Buen ngayon. Pero nga ba nga?
0: Dagawin ano?
2: Dahil, dahil nakas.
0: Gabos na tatawanan. Halimbawa, 40. Di ta, pero ba, 100 nga bang ang 40? Ang problema magreklamo. Ako magreklamo. Halimbawa, Suliman, ang saro duman magreklamo. Ay, rataan. Kala, official. 20 mil kada. Kada limas. Oh, yan. Minsan pa, ano? Minsan, may sili nagre-rebook. Pag niyao na yan, lalo kung nakapyo, ay, di pas magbubuhi. Tubong.
2: Apudo na sana.
0: Eh, daman na binurukag. Pinaribo.
2: By-election daw. Pagkalabang kasi mga barangay official.
0: Sigurado. Itong irapo, Migo. Yan ang nagibo.
2: Irapo, baka umang talaga ito dahil nyo.
0: Yan. Payable baga, di ba? Just akong iraram nyo. Alim nga ako digde, may kwarta ako digde ng person sa education. Yan.

0: na problem. Ngayon, yan.
1: Kaya maurag sa mga day natakot migo duman sa day irapol, pero pinarapol ninda kasi nanindugan sinda ni tamang proseso na dapat nagibuhon ninda. Yo, migo, thank you ha.
0: Thank you.
1: Maurag siya yung pirata na kita. Salamat sa pagreang. Isa ba mga ba na mas pinili ni Paul iyan kasi na klamo diyan sa side no. Pinarampol nindo yan. Kasi dakol an pwedeng makinaba. Sa isang simpleng paliulo. Gabos gabos tios, gabos magra. Ngunya na ta. O oh, sampulo para nga bangaon mako ah. Dapat bagay irang pamusulima. Ang kukuha, di pasensya ta paano kayo ni slats na pigay. Babasol dyan sa barangay, naginindo sa patas. Itong naarama na sana dyan sa barangay na may pinili na limram kung papaano ni Dominicos Mekos. May nako ah, isi sa barangay kung papaano sa selection process na ginibo niya. Pagdudahan ka mo ka Mekos. Dahing ibang agi sa rapol, takon ipaagan bal, dahing mahali na sauta na may pinaurog na naman. Yan, gantabi Juan Noel Cantal. Toda lang tabi Lola Jelay sa pag maanungo na kita, Mauracio Impera. Kita sa oras. Mauracio Impera, tatadagitan din na ngayon. Dahing katatira. Sa pagbulkas na bukas, reaction tabi sa presidential educational at yan. Pwelo sa nangutapos.
2: Orang imperata pan so asin iba pang mga kalamang ini itaas mi mo samat huli kan masan kan sa iyang sa imong pangataman sa pong magsadaga as sa imong kadunungan kan lakalog ina ako na nagkasala kami sa ay kami naging marhana para at sa imong may nasabutan na ang sa imong kabutan natin ang kapit. Huli ka nga sa langyan minapadosang kansa mo abayaan labi-labing kyang huli ka in naglalawig tig nagdadakol asog ang mga uran baha pagtugad ni bapang mga natukalamidad ng mumuto nama so sa ihakran mga kasalan kay mo ang samungtan asin mga sa mga kalamidad uralman buhanin antabayan mo kaming ubo nga risim para kansa iyang ang durog kang kapwang nangangaipo higrisarangan Senyora de Salud ipa kami sa Senyora de Salud ipa kami Senyora de Salvacion inaipamibig mo kami.
3: Perata was brought to you by Luis Dr. Mayraon Armadrilejos Omelds Dorothy Marketing Miss Mevillian Family si Lord Belen Borjal Salimili Martha Angela Mirasol June Bunayon si Eight Dice Clemenia Family Miss Bon and Zaway Malilipot Albay.
4: One Rich MS News and Music. This one news. One voice. Mission Station Radio News FM. Tamang bang impat dapat tugtugan. All on ito ang One News FM. One Radio. One Radio.
5: One Radio.
6: Nagmamabuting kalusugan at maagapan bago ang mabilis. Laser dito ka na SMED Medical Clinic. Meron silang service blood test, complete blood test, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, prostate test, cysts, pregnancy test, smear. Medical services, meron din flu, new hepatitis C, pediatric checkup for kidney medicine folks, oat for pregnant moms at cups. There's more. 50% off ang kanilang treatment session diabeticians. May chronic pain dahil sa dementia at anxiety, PCO at kakatulong ito para brain function and panda at ang sirkulasyon ng dugo. Available din requirements and psychological evaluation. Visit Clinic Floor V Palmer Building on sa T. Olivo City. Bukas kami mag 7-7 Medical Clinic Stories will beat with compassion.
7: Humili ka, Cafe 6-in-1 Coffees.
8: Bakit ang napili mo?
9: Masarap siya at barato lang. Ang
8: gusto ang best Cafe Green.
9: Masarap, Cafe Green. Gumaganda pang aram. Kasi buong araw dahil nga po sa mga songin.
8: So ano po ay nyo sa ibang nang...
9: Ito po ay iinom ng Cafe Green na po. Dapat healthy na kape. Masarap na, barato.
7: Oh, ano pang hini? Mag-best Cafe Green na? One Bowl Mix. Pharmacy at supermarket. Say, it's not

0: bari-bari.
1: Mm.
0: Halimbawa, matang barangay pa lang.
1: Opo.
0: 200,000 barangay.
1: Mm-mm.
0: Nan. Ma-receive ba ka ngayon? Ang ma-apply ngayon ulok. Pag-ihon sa kayaan ma gabos na gabos talaga.
1: Mm-mm.
0: Ika na, sabihon ta ng
1: Or iguahon. Dapat kay Alola J-Life sabay na sa listahan. Diyan talaga magkakaroon. Halimbawa, Lula Jelly, sinabayan kayo, magkakaroon rin apol mo yan.
0: Ngane, oh. Kundi, halimbawa, ma, 10 ang kukuahon. 10 sa nang kukuahon.
1: Hmm.
0: Duman, isaligsing
1: yeah.
0: Ang barangay opisyal say talaga ang dawa dahil na pagpaagil.
1: Mm-hmm.
0: Abaga sa iyo, ayo.
1: Yan.
0: So, talagang nagtitiyos na makaibay po may nanakit. Halimbawa, arog sa nakang estudyante ko. Pero dahil pa man,
1: mm-hmm.
0: Papa, iniserang apply yun. Tap, paki ko may akong ngaya, nag-apply man, natalan.
1: Mm-hmm.
0: Kaning ko na inako na ako sa makuha po ko. Hihinanakit.
1: Mm-hmm.
0: Okay, nasa ko yung
1: error.
0: Kung kimaray, kan barangay, kung talagang dapat na.
1: Himasiunin maray. Ay, tangani.
0: Yeah. Mm-hmm. Dahil para Paul.
1: Mm-hmm.
0: Human sana.
1: Ilay.
0: Oh, salamat
1: po. Thank you po. Action. May nag-react din. Sabi ni Jonah Maria, sure po, graduating students, educational assistance. Sa barang incoming kinuroa, so mga incoming fourth year, educational assistance. Joanna Marie, kung incoming fourth year iyan, magralipikado. Pero kung incoming fourth year, itnakado siya. Iyo. Talid, sanggat taon, unless otherwise, talimang taon ng engineering. Kaya tama iyan na, kita iyan, so mga magrad. Nasabutan mo na, Lim. So mga magraduar ngon niya na taon, taiyan po yan para makagraduar fourth year na 2027. Sabot mo na, Jonah Marie. Sa daw magkabisa, Jaro, kan malinaw, kung pinano si mahala ka mo dyan. Alam, Jaro, gamang ka mo dyan na problema. Narapol naman po, digdi sa sanot, daigay panilo. Narapol na dalula, Jelay, sa sanot. Tay mo na, lay. Ang tataday na kaisi si Lula, Jelay. Ini na, pauno. Bermas irgabu yo po init ko niyan ha telepon ko si mga katindugon actually binarita agad ay mga ganito mga index na ito ano otrohon mga eat and po ay nga hindi makas makaskaso nang unyan ang data ha oh ko lang iko niyan i sorry actually ta kasi sa sarong barangay paano mag sa sarong barangay ano ba diyan tala dakul wala na mga titio nagtitirios ng pamilya. Sa barangay sa Ligsig, napili na po nindo so nangangkan barangay kan oribay nindo sa problema giraray ka mo dyan. Ang dapat napili o nindo so talagang nangangaipin assistance ng pamilya tuman sana hali pamilya may kahadita na duwarman sa kakul tapos dapat nakailong importante nakaka-enroll dahil mo ipagsaba tapos man mapursigan tapos kir na papatapuson ng gata papatapuson

0: nanging kwalipikado. Una kan ba yan? Oh, nya paano nga ya sir? Ko aram ko nanong gigiba. Iuli gayo diyan sa DBM or di ano po pa sen purpose ka ni Tans. Dahil mo pwedeng gamiton sa iba. Kaya ang korta kan gobyerno, mapili ka ng talaga diyan. Kinabang ka yan. Iyo po yan. Luluwasan lugar. Nakul kiba na si mga tugang sa pag Presidential Assistance Program Barangay Makikinabang Scholarship B program na naman. Subaga BBM, benteng bigas meron na. Bigay masa, yan, BBM pa. Iyan na bigas na BBM rice pan mga tugang, pipiliin mo 10 kilos na bagas. Kan ngunyan, ang matinding bareta na nagbutwa mga tugang, taso kunyan, milyon nasakunin bag ipapasubas. Kunyan na daatabi, olds, haloy nga tugang subagas. Tiwaad nga ni, buk-buk lugon, kaya ipapagsubasta, pati ang presyo, barato yan. Sumakabaks na sa market. Rima tugang tabi. Makamuromundo lang na kay mga nagtitiyos ng mga sektores na pilang ang mga kabakalmasa na kang 23 BBM. Driver, pajak driver, senior, ano pa, so sa PWD, inis na yung mga tugang. So, nasa middle, kasabay sa kambagas na yan. Magliwoy ka, mga mo niyang pwede. Pero nagpipirila, mga tugang. Lalo na nagigis, nagpupunduan pila, may reklamo na naman nga ning, so nagkabara, gas kulang sa timbang. Kan gayon. Mananggad ba, kawasan mo na sa 10 kilo, buhay ka bang ang kilo bak? Makakatipon ka na. Ano nang ugali tayong mga Pilipino? Bakit tayo ano? Barya Ate City to Junior Palpak. Morning Sir Ed Pabano Junior na ugoton magsukol ki disingkong ka. Lords, nahiling mo na suko ni Akaido. Maurag ni na sino? Iday ko nahiling yan ang Akaido na nahiling. Kay Elena Barbarangay Formidal Pinarapol man. Very good yan sa court. Tan hinaw to na Jonah Marie. Marina to giraray si mo. Good kumpig. Josephine Bikilio. Marina to Bliselda Kond. An may gusto na barangay tanod gansang nabi isa sa imo kondat pan nakita nin oras tangani kita magsuro sa riblagan sa programang ini pan sa pangaran sa pangawang tadyan sa tekan si Sir Chief Ed Bornilla ini said for the use po lamang tabi things kung ngunyan ng tao sana po kami case matusan lang kundi so third year pa lang o yan mamuta sala yan third year ko ano ma third year dahil man for so barayan po kuda dahil tawanan ni third year mahiling man ang dokument ka yan alangan man imig sa dokumento o kamudas ang tuldo o ining pigsumbong ni Jun ang jertig ko talagan king sa barangay so marina aram na talasun si Trent matabi kasi nung panago sa pagantabay ako ni Sir Bordeo ang salagatak dito sa mikro sa Ludo sa Saindo Digit 91.3 News FM Tila Tila
1: One Radio 91.3 News FM
2: Dugo na. With the escalating students' population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-9093.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. By Alvin and Jo Cardano.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, pinakamala care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa, lalo na maging alerto for all kinds of fire protection. Walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
8: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: One Radio, tindog na.

0: Plaza 2026.
1: Inom responsibly. Party endlessly.
0: Kita-kits sa Balay Sa Udan. This event is presented to you by Balay Sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
5: Jaya Enterprises.
4: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, livery blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin serbisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
6: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
7: Ang init!
8: Batata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Batata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing
8: Batata!
7: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
8: Batata!
9: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
11: Tindugo na.

0: 20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kaming taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.
1: It's 2:03 on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Diyos, maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026, alas 9:30 nin pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila, in the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran mi kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 9:30 nin pagkaaga, sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
4: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Isang broadcasting student mula sa Bicol University. Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student mula sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral, nagre-review at gumagawa ng projects sa bahay. Ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients at natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
1: Dito ka na sa The Best na Kape. Best Cafe, 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Ilaman!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na! Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
8: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
9: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
13: Kilabot ng mga dalaga
12: dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot, Fesh?
15: Hindi ako.
14: Makinis to.
15: Firmang walat.
14: At parang batang-bata
15: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Energy. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
18: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
19: ERA Free in One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Team Duguna!
3: 20 years ng Team Dugon sa Indong Mga Radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa Lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng Indong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.
4: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
5: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
6: Sa One Radio,
5: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
7: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan bareta sa oras ni Nina Todsendo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Nagpasiring ang National Bureau of Investigation as in PNP Criminal Investigation and Detection Group sa sarungharong sa laugning subdivision sa Angeles City, Pampanga na pinaghihinalaan na pinagtataguan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa. Ginibon operasyon kasabagong aga kung sain ang lugar ang pagsadirikang tiyuhin ni Sen. Ruben Padilla. Negatibo man ang nasabing operasyon as in dainahiling sa lugar ang senador. Negatibo man magin ang bihikulo na ipigkukonektar sa iya. Marurundum man na naglansar ang PNP as in NBI in mahiwasan ang manhunt operation para sa senador na igwang warrant of arrest hali sa International Criminal Court. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aram mo. Ako si Bernadette Banawon na tindugo na.
5: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
6: Sa One Radio,
5: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
8: Alas tres na! Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Verna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Liglisa na sa One Radio 91.3 News FM! Tindu!

0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
1: Ay, mga hello, madlang people.
0: Hello, mga katindi. Alas tres na.
1: Sabihin kayo yan, natigtigan on one na.
0: Ay, syempre, ano lamang. Ay, nasa indong pagkahapon. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta.
1: Oy, holiday today is, ano nga niya, not a holiday.
0: Idil Fiti, ay, hindi, Idil Adha pala. I stand corrected. It is Idil Adha. Today ay holiday sa mga government employees.
1: Gari ano? Gari it's either nasa salong o nagyurihigda.
0: Relax din daw niya na na alda. Ay, syempre, kamulawang ano lamang ang sa indong gibo-gibo dyan. Sa mga nakatutok na niya sa indang mga radio. Ay, pakusog-kusogo na tabi iyan. At ano pa man, magturugtugan naman kita. Siyempre ngunyan na Mayo 27 2026 Pacha 27 na tayo. Tulong aldaw na sana
1: June na.
0: June na.
1: Diba? Kaya Hunyo. Sabi ko sa Indo, maglaban na kamukhang uniform nito.
0: Hunyo na. Ay, syempre, kumusta ang kong dyan sa merkado publiko, ang mga barjan, ang mga prabakal, kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, yemen drivers, project drivers.
2: May side silang pakapi dyan.
0: Ano man ang sayong tigilibo, yan kaman sa sayong last gag na katutok sa One Radio, yan kaman sa sayong luna dyan. Ay, sa mga nag-drive mo dyan, ingat-ingat, kung nagtutok ka sa sayong radio, ay ninatabi ang tugtugan on one, syempre sa One Radio, 91.3 News FM. Siyempre, kaiba nang kami din, iba ako si Erickson.
1: Iman po, si Verna Banamon. Ay, batiwan taman na sa tuyang 119 followers at tigsigan on one.
0: Siyerin kayo ni Aruke ni Briagas at Lau Jan po na nagpapabati ni Maray na hapon.
1: Ay, Maray na hapon. Sir Jan po.
0: Siyerin man sa mga katindogo niya at sa mga katuktugan, mag-comment na tabi.
1: Tama po na sa
0: nakapost na kita. Yung Facebook page na tugtugan on one. Kung hindi ka ba nakafollow, i-follow muna iya. At dyan kita nag-update or all daw kan sa tuyang questions. As in kung ano man ang dyan. Ano mga
1: kung anong trip tang pag-corona.
0: Ay, kumusta pala ang sa indong mainiton kasi. Grabe. Mainiton dyan sa Barangay Kabangan, Tabaco City. Nagpabring ng electric fan si SM. Electric fan, nagdalagan. Maikuton man sa electric fan. Marabason mag
1: nag-underpay, nurulbot, saka sabay dalagan.
0: Kaya nagtutok talaga dyan sa Barangay Kabangan, Tabaco City. Mare na pagkahapon tabi said mga tirindog na ang mga taga-barangay Kabangan, Tabaco City. Siyempre man sa 47 ng barangay kansyonad din Tabaco na nakatutok na asin ang mga karatig na munisipalidad pagkakay malilipot Tiwi, Malinaw, Santo Domingo asin sa mga naabot na sa tuwing istasyon. Siyempre, kumusta po kamo gabon? Ay, alas tres hasta alas 5 kung itangon niya na pagkahapon.
1: Ay, ba't yun kuman pala so, so barbershop na naagihan ko kasi magusog ng radyo. Yeah. Tapos, syempre, i-congratulate naman ang mga graduates ngunya na aldaw sa Nusoy Community College Day 2. Day 2, di ba? Nang aldaw.
0: Alright, congratulations tabi sa inyo, boss. Syempre, mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio. Tindugan.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Anak, parang ang hina mo this past few days. Okay ka lang ba?
4: Okay lang po, ma. Pagod lang siguro.
5: Minsan, akala natin simpleng pagod lang, pero baka may mas deeper na dahilan. Kaya huwag maghula pagdating sa health. Sa Health Quarters Medical Laboratory, you can be sure with accurate, fast, and reliable lab results.
3: Buti na lang nagpa-check tayo. At least kampante na ako.
4: Oo nga po, ma. Mas okay nang sigurado.
5: At Health Quarters Tobacco, you may avail the following all kinds of laboratory services. Drug testing, X-ray, ultrasound, and PhilHealth Yakop services. Providing fast, accurate, and reliable care for you and your family. Visit Health Quarters at AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. For inquiries, call or text us at 09068800028 or message us on our Facebook page, Health Quarters Lab. Huwag maghintay magkasakit. Magpa-test na today.
6: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
7: Ha? Nata, masaing ka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aram mo kaya, Bes. Bararatuan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Dimet

0: on Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na. We're back. Yeah, nagbabalik ang Tugtugan on One. Aras niya ito, 45 minutos na magalisa ng last stress ng pagkahapon. Matay na pagkahapon, Game of Karen Memories. Nagpapawati niya na maray na pagkahapon. Ay, kay Ma'am Sherry Carborja. Maray na pagkahapon, nag-chat sa kuya kasi bago.
1: Ano ba?
0: Hali pa lang siya dumanman sa kabaangan. Tapos, nagduman ako sa kabaangan. Dumanman ako sa kabaangan kasi bago. Ang istorya niya, ata siya duman.
1: Naghilot?
0: Naghilot lang kang mild stroke. Nakakalakop pala ang inisian. Ma'am Cherry Carr. Ayun, sabi niya, pa-shout out po kay Madam Janetta Bandola Des de Los Santos sa kang kabaangan Tabaco City, always tindugon pa sila.
1: Okay.
0: Ayun, gaya din isa din naman ni Madam. Kasi bago, si Ma'am Janet Bandola, buda si Des de Los Santos kan barangay kabaangan Tabaco City. Ay, marara pagkapon tawi sa endo dyan. Alright, public service announcement po muna kita. Magkakaigwa po ni na Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwelahan sa Basud Elementary School the June 1 to 5, 2026 sa Lunes na tabi ini mapuon. Sa San Roque Elementary School June 1 to 5, 2026 matabi. Nangangapudan po sa gabos na donors as in volunteers na makisumaro sa pagpapakarahikan na sa indang eskwelahan tanganing matabangan ang mga estudyante sa papalaog na academic year 2026 to 2027. Ang nagpapaisitabi si Ma'am Meredith Ann B. Bernardino, ang School Brigada Eskwela Coordinator PDO 1. Thank you very much. Alright, 47 minutos na magkalisa na lastres ng pagkakataon. Sa mga katindugo niya at sa mga katuktugan niya. Alright, ang sa tuyang kahapotan niya ang naalpa. Nag-post na tayo. Kung hindi ka ba nagka-comment ka na sa imong kasimbagan na simbagan mo na iyan para tagtaon makasabay ka sa tuyang jamming session.
1: Mas kanong simbag mga katindugo? Pwedeng-pwede iyan.
0: Dahil mandigdiki sala. Walang mali. Kaya daing problema tadi kung ano ang sindong kasimbagan yan, basta ba ko sana iyan ano man na makakaraon sa ibang tao. As in dapat child friendly din siya. Kung bako tabi explicit ang mga words. Aram na mga tabi inindo iyan. Bawal magkamilig di magbanggit ka nyo. mga words na mga arok ka iyan. Kaya sa mga comment tabi be sensitive, child friendly lang kita rin. For fun lang din po.
1: Pero chika-chika lang.
0: Chika-chika lang. Yeah. So, literal na, pang-chismisan talagang, pang-iinan talaga. So, be umayin ang ganyan. Iirinit ang talinga pa sa mga nadalog na chismisan. Pwede man digde, pero So, pang-light mo. Alright, ay 49 minutos na magkalisa ang last stress din pagkahapon. Mabalik pa siyempre ang Tugtugan on One.

0: 20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng indong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM, serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, cool news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Sisibako na sa pwesto ang mismong chief of police as in iba pang personnel kan Sorsogon Police Provincial Office makalis na maimbelto sa illegal na cockfighting o tupada. Sigon kay Sorsogon Police Provincial Office, Police Information Officer, Police Major Arwin Destacamento, nadaipig ko konsinti ang nasiring kaining aktibidad sa lay as in kung mapapatunayan na tulos na mapapanimbag sinda as in igwang hampangon na maninigong kaso. Isinigibo ang lakdang kan na Sorsogon na Provincial Office ang propostong one-strike policy kung sa ina nagkaigwanin na pagsasalin kan Chief of Police kan City Police Station na huli sa nagkakalat na issue. Huli digdi, propuesto na halion sa pwesto ang hepe kasabay ang iba pang mga pag-iribakay niya. Sa presente, nagkukondisir na nin mabusising investigasyon na manungod sa issue. Sinabi ni Destacamento na nasa iraramon niya na kana kustudiya kana provincial office ang mga iniya, ngani mag-report mantang nagpapadagos pa na sa indang investigasyon na nagpaluwas naman sindanin statement mapadabit sa nabanggit na issue as sinagpasalamat na sa kooperasyon na kan barangay ngani matuldukan ang nasiringan na mga iligala na aktibidad. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lang bang barata? Aram mo ako sa Erickson Brutas Team. Tuna!
1: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
0: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Radio
1: 91.3 News FM. Team Duguna.
0: Wow, that was Torete by Moonstar 80. Makaka-senti na mo. Ay, nagbabalik na kita sa Tugtugan on 22 minutos. Magkilisa na las 4 nin pagkahapon. Siyempre, happy merienda time sa mga nagmimeriendala sa mga oras ni ini. Ano man ang say mong pigmerendala, bahagid mang kami ka ini. Siyempre, dapat partneran mo yan kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa healthy na pampa sexy. Chiram sana. Habang na ma-chirismisan kita, higupon mo na, ropropon mo na ang Best Coffee Green na iyan para healthy na sexy pa. Chiram sana. Alright, ang sa tuya man na na trug-tugan mapasiring na kita sa tuyang istoryahan kirismisan as in drumming portion ng tug-tugan ang iba ang tug-tugan
2: siram sana.
0: Alright, hali sa Facebook page kan Tugtugan on 1 and nag-post girari kita sa tuyang question for today. Ay, salamat sa bagong nag-follow mo na. May 119 followers na kita.
1: Pwede ka sa mga fan.
0: 118 ata kahapon.
1: Gari ka sa mga afternoon.
0: Basta kung kisi ka man tabi, salamat sa imo. Siyempre, ang sa tuyang question for today na... Kung may lifetime supply kanina sa rong bagay, ano ang pipiliin mo? Pipiliun mo as in nata?
1: Gari aram ko na.
0: Garo magayun na ano. Kung may lifetime supply ka man ang kang sarong bagay. Siyempre, ano daw? Ano ang maray?
1: Sa kuya, siguro ang pipiliun ko, kwarta. Siyempre, sabi yung daday na mababakal kang kwarta ang kaugman, pero bako man ang totoo.
0: Pero minsan, ang sorsobra na kwarta naman, pero wala ka naman na nafe-feel. Pero ano, parang normal day naman sa imo, di ba?
1: Okay lang, basta malilibot ko ang buong mundo.
0: Kasi may hangganan man sana ang paglibot sa ano, may ano man lang. May time frame, kumbaga. Manilibot ka yan. Pwedeng libuton ang buong mundo ng sarong taon. Kaya ba? Sarong taon?
1: Gari dai. Lalo na kapag gusto mo ang sarong lugar. Gari mas tika duman.
0: Pwede.
1: Berang man, sarong kayan.
0: Sa kuya, ano ba? Ay, yung lifetime supply. Pagkaawin.
1: Lifetime diba? Supply, pwede bang ano, so mag-stay sa parents mo habang buhay.
0: So, bagay kaya ang pilgar.
1: Bagay. Pero kung sa ibang bagay, galing mas, kung papipiliyon ka, mas gugustuhan mo itong bagay na ito na ano. Siyempre, kapag mag-travel ka, gusto mo na kaiba mo si dad.
0: Tama! Alright, tilingon ta daw. O, nag tulo sa hampangan. Nag-bungad tulo.
1: Si
0: CJ!
1: Ano dyan?
0: Money. Magpakapal do para sa Maray.
1: Oh, diba?
0: CJ the DJ. Sabagay.
1: Tulong money.
0: Sobra-sobra na iya.
1: Sige. Kumusta ang sa imong ano, mga requirements sa eskwela?
0: Kay Ma'am Framey, maray na paghahapon. Siguro kung pagpipilian ko para sa lifetime supply, food or money, di ba? Pinagpilian. Pero money pa rin. Siguro, pwede rin i-share sa iba pag medyo sobra, lalo na yung mga nasa laylay. Good tabi yan. Good initiative, good plan. And sa imong pwedeng ibuhon. Salamat tabi, Ma'am Premier. Kay Ma'am Desied Bonello, kwarta po para itaw ko sa mga nangaipuhan. Without questions asked. Wow. Without questions asked. Yeah. Para makatabang sa pambakal bulong, tapos sa pagkabuhay ninda, no offense meant once, kaya natius ako nakahiling sa sitwasyon kan pag badok mo, ang hiling sa imo kang day kang kwentang tawos. Pag kumaga nagpabasa sinda sa panluwas na anyo.
1: Ay, dahil kayan ngang yan ah. Minsan, ang mga talagang so may kaya, nahihiling tabaga na ano, na simple lang si damag bado-bado. Ano. Pero, kumbaga, ang iba, okay lang naman na maging disente. No? Pero, so iba talaga, day mo mahalata na nakakaangat sila sa buhay. Ganun.
0: Mm-mm. Kaya, always, lugod man, we always stay humble. And we always, pagkaigwa kita ko sa Diyos para mag-ibon niya to ang mga marahin na bagay. Alright, salamat tabi, Ma'am Desid Bonello. Puro kwarta ang nagkakahirin. Sabi ni Ma'am Janeline Kang, malimalit ang kwarta para makapag-around the world. Ay, grabe ang malimalit ang iyan. Sobra ang malimalit ang iyan.
1: Gari kaya riba ka duman, Ma'am Janeline Kang.
0: Ikaw tabi ko niya madami, naglilibot around the world. Daradara ang malimalit ang kwarta.
1: Malimalit ang pala ng bed mo.
0: Sana makauliin na siya para makapag
1: ika naman
0: travel ulit. Ano ka mo, palitan ka mo, ika naman. Ang madarakan malimalitang kwarta. Alright, salamat tabi Ma'am Janeline. Kay Ma'am Christina Cavilla, lifetime supply sentabo po mo yakot, sentabo po kay nagtatrabaho ang mga tao kay ipuhanin kwarta. Good point, ano ha? Kaya nga nga kita nagtatrabaho para magkaano kikwarta.
1: Kumbaga, ibang kita para may panggasto sa mga ipuhan sa
0: kumbaga, pag may lifetime supply ka na ng kwarta, ay mo na kaipuhan magtrabaho.

0: lifetime supply ni na ano ni na kwarta. All right.
1: Thank you, Mom Karen Rodriguez.
0: Kay Nathan, kanaya apin, kwarta man na para araw-araw paldo mabibili lahat ng gusto na hindi ako nag-worry na maubusan ako. Lahat mabibili ko pati pagkatao at pag-ibig mo. Bibilihin ko mapasakin ka lang. Grabe. Kakaiba ang gusto mong bilhin.
1: Ang pagkatao mo.
0: Diba? Pati ang pag-ibig mo.
1: Pag-ibig mo na hindi na, na hindi mo makuha, bibilhin ko na lang. Magano yan? Ganon. Diba, Sir Nathan Kanaya?
0: Salamat, Abby, ha, Sir Nathan. Kay Bulodoy Ibuanga, piliun ko bangka na di motor. Pinili ko tapos Honda 125, binigay sa akin ng iguan na si ano, Sir Bulodoy, ang muya niya. Sana all!
1: Sana all!
0: Kaya pala na always na sana kagapag fishing dahil yao na sa mga kaipuhan niya. Kung magandayin niya kaipuhan ng kwarta, sarong bangka lang, sarong motor, sarong pamanwi, may mga pamao. Solve na
1: Haya-haya ang buhay ni Sir Bulodoy. Kamusta ang sa'yo mong pag-fishing-fishing lamang? Mainitan pati, mag-ingat-ingat sa pag-fishing.
0: Ingat-ingat. Alright. Ay, grabe.
1: Lang, baka may pahabol si CG the DJ. Sabi niya, uy, may dagdag ako. Maski na may lifetime money ka, magnegosyo ka pa rin. Because may way ka pa rin para makatulong sa iba.
0: Yeah.
1: Kapag may negosyo ka, may pagkukuhanan ka. So, pwede kang mag-share kasi imong blessing sa iba. Ganun ba, DJ the DJ? Thank you, ah.
2: Tama!
0: Alright, thank you sa Indo. Grabe. Ang pang-iipo sa kwarta, talagang niya very viable in this day. Kaya, trabaho. Para may kwarta kita.
1: Bawal ang tamad.
0: Sabi nga niya, di bali nang nagtitiyo. Basta nasa Marangal, as in nagigibunin Marangal.
2: Tama!
0: Alright, 32 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Mabalik pa ang tugtugan. On wine! This is ano, spending my time na request ni Ma'am Karen Mem Rodriguez.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalap ng lapik ni Bishop sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
2: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop,

0: I Want Radio
1: 91.7 FM.
0: Tindugan. We're back sa tugtugan number 4 minutos na sa nang bago an alas 5 nin pagkahapon. Sa mga nagkaibanan ta, sa tuyang tugtugan na portion niya na Miyerkules. Salamat sa Indo. Nagkasaro ka muna sa tao. Halos, ano, unanimous ang sendong decision.
1: So, ang nagganangon niya ng pera.
0: Money talks, money power. Salamat man sa mga naka-follow na sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Siyempre, i-search lang nito yan kung ikaw pa naka-follow sa Facebook, Tugtugan on One. As in, i-follow mo na. Para ano, updated ka pirmi sa tuyang questions every day, every ano, Mondays to Fridays. Siyempre, ang Tugtugan on One, alas 3 hasta alas 5, iyanin pagkahapon.
1: Tsirikahan, turugtugan.
0: Kaya kung mayaman mo na magkijaming sa tuya or alda o sa muya, siyempre, i-follow mo na muna ang Facebook page kang Tugtugan on One.
1: Okay, maray na hapon kay Ma'am Eva Oliver. Yan. Nakahabol pa. Pati si, ano, si? Pati si Sir Christian Abrera-chan.
0: Alright, 3 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon. Mapadidid naman kita magpara. Masunod na po ang Parada 30. Siyempre, makakaibalan na nito kami dyan. Girara ay siring na kami ang senong nakaibalan. Degree sa tuyang turugtugan sa Tugtugan on One. Dahil nga iba ako si Erickson.
1: Iniwan po si Verna Banawon. Salamat girara yung mga katindugoy. Sa agagirara ay hindi lang yan. Sa Tugtugan on One. Sa One Radio 91.3 News FM.
0: Alright, perming tindug na.

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice. Mission. One station. Radio FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
0: Tindugo na.
2: Pick one radio.
0: Rarasyada ang mga bareta. Parada 30-30 sa indo ng mandadangog. Parada 30-30. Bareta international, national, lugars as in wet. Parada 30-30. 30 minutos na parada kan mga maiinit. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30. Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30. Barreta Lugan.
0: Parada 30.
1: Parada 30.
3: Sa headline, parada ni na barata.
0: Parada 30. Parada 30. Headlines.
3: CSWDO Tabako pinahimutikan ang naglalakop na informasyon na naan tabako ang may pinakahalangkaw na numero ka ng kaso ng rape sa bilog na Albania.
4: DepEd Bicol inumaw ang nabiliting area kan Bicol delegates sa Sagusan del Sur.
3: Tabako City PIO padiit

0: it ng pigbibilog.
1: Bulkan Canlaon nakapagrehistro nintulong pagbuga ni Abo sa Magdamlag.
0: Hepe asin nagkapirang personahe sa Kanasorsogon PPO. Sisibakun sa pwesto makalis maimbelto sa illegal na tupada.
1: Tabako swimmer nakaguno nin bronze sa 4x50 meter na medley relay.
0: Sarado National NBI asin CIDG nagpasiring sa harong sa Pampanga kung sa ina pinagtutubudan na nagtatago si Senador Bato de la Rosa.
1: Ombudsman masangat nin kasong plunder kontra kay Senador Jingoy Estrada.
0: Phil sa nagpatanid sa pagbagsak ang Chinese rocket debris sa katubigan ng Northern Luzon.
1: Senator Jingoy, preparadong hampangon ang kasong plunder as in malversation.
0: Presidente Marcos inumaw ang Japan sa ambag kainiya ngani na mamantinir ang nakatrangkiluhan as in seguridad sa Indo-Pacific region.
1: Mga opisyal hali sa AMLAC, Ombudsman, SEC as in NBI, kaibana na sa mga testigo sa impeachment trial ni BP Sara.
0: Sa luwas ka na son, Saro Gadana, Sham and Irido sa pagguho ka na sarong planta sa Washington.
1: Presidente Marcos binisita ang Filipino community sa Japan.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang niyan nin Miyerkules, Mayo 27, taon 2026. Kami po ang sa intong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaon kita sa One Radio 3 News FM, Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daed. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Base rin na kita sa detalyas kan mga barata natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Dian sa mga butika sin supermarket nationwide. Pinahimutikan ni CSWDO Head Jennifer Mayo ang informasyon na naglalakop sa social media na ang siyudad ni Tabaco sa buot pinakahalangkaw na numero ni nagkaso kan rape sa bilog na probinsya ni Nalbaya. Sigon kay Mayo, single out o na single out sa nasubot ang mga kaso ng child abuse na kunsain dakol subot ang klase ni na pang-abuso bako sa na mayormenteng rape. Paliwanag niya na kan taong 2023 iguanin 24 ang kaso alagad bako sa na ini mga kaso ng rape kundi iguanin physical abuse as in iba pang klase ng child abuse. Kan 2024 man na subot nagbabaini sa 16 na kaso alagad kan 2023 naglangkaw girara ini sa 25 kaso. Paglilinaw niya na may mga dahilan na kung nata naglangkaw ini bako sa na dahil nagdakola kundi igwadigding mga ongoing case na hali pa sa mga nakalis na taon. Dahilan man subot sa intensified information education campaign kana syudad nagkaigwanin mga reporting of cases na maski haloy nang nangyari. Nag-report sinda dahil naaraman ninda na dahil dapat nagtatago kung nasinda ang naging biktima kana pang-abuso. Dagdag niya, nayaon na sa indang esperso na maibitaran ang nasiring kay ni mga pang-abuso asir sa kung si isa'y man ang maghagad sa inda ng tabang manungod sa mga bagay na iniya.
1: Mientras tanto, inumaw kang Department of Education Bicol ang marhay as in komportabling billeting quarters o areas kan mga delegado kan rehiyon sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sigon kay Attorney Mark Kevin Arroco, Project Development Officer kan opisina, fully air-conditioned ang gabos na kwartong pigtitiniran kan mga atleta, coaches, as in iba pang staff. Ang playing venues man subot ang convenient as in komportable ninhulita si Senta. Hasta 70% kan mga kawat o kompetisyon iyo ang nasa sarong playing venue sa nakuna kaya maski ana sa indang monitoring team dai nasasakitan. Sa presente naglalao man ang DepEd Bicol na mapadagos ang magayon na performance kana sa indang mga atleta urug naman na pirang medalya na ini sa enot na mga aldaw kang palarong pambansa.
0: Tigahanapan ang unyan

0: Magiging opisina ang Tabaco City Public Information Office bilang saro sa mga rekisito para masabay ini sa pagsuplementakan ng budget. Segundo kay Executive Secretary Kirby Braguiz, day pa fully operational ang opisina, alagad iguana sindan ang mga naitataong mga updates, informasyon asin mga events sa syudad. Kunsain, bigaan daman na mas lalo pang mahiwas ang coverage kay ni mantang nagdadagdaga ang resources ukon talagang magkaiguana ng opisina. Sa presente, siya subuot ang temperamentang nagmamanihara kan opisina si Ringman. Alagad pag-abot sa pagkakaiguanin designation bilang Public Information Officer, si CDRRMO Head subuot ang nakadesignar ngunyan sa posisyon. Paliwanag niya na pag-abot sa full implementation ng kan PIO, lalo na kung iguanang budget, iguana subuot digding plantilya posisyon na asin kung si isay man ang makaagdigdi ang magiging nasubuot na de facto head kan opisina.
1: Yan tras tanto nakapag-rehistro nin tulong pagbuganin abo sa Bulkan Canlaona sa nakaliis ng magdamlag basaw do sa monitoring kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nagdura rinin ng apata na minuto hasta 22 minuto ang lawiga. Marurumduman na nakataas man liwat ang alert level 2 sa Bulkan Canlaona na nangangahulugan in posibilidad kan padagos na aktibidad kaini. Ang pwera digdi nagkaigwaman in 16 na volcanic earthquakes, kaibana na ang sarong volcanic tremor. Mientras tanto, nasa 1,089 tonelada manin sulfur dioxide ang ibinuga kan bulkan kan Marso 26.
0: Sisi Bacon sa pwesto ang mismong chief of police asin iba pang personahe sa kanasorosogon na police provincial office makalis na maimbalto sa illegal na cockfighting o topada. Sigun kay Sorosogon Police Provincial Office sa Police Information Officer Police Major Arwin Destacamento nada ipig kukonsinti ang siring kaining aktibidad sa leya asin na kung mapapatunayan na tulos na mapapanimbag sinda asin iguang hampango na maninigong kaso. Isanigibo ang lakdang kan Sorsogon Provincial Office ang proposto na one strike policy kung sain nagkaigwanin na pagsasalin kan Chief of Police kan City Police Station huli sa nagkakalat na issue. Huli digdi proposto na halion sa pasto ang hepe kasabay ang iba pang mga kaiba kay mapresente nagkukundusir na nin mabusising investigasyon na manungo sa issue. Sinabi ni Destacamento na nasa iraramon niya na sa kusuriya ang mga iniya sa provincial office ngani na mag-report mantang nagpapadagos ng investigasyon. Nagpaluwas naman sindan ng statement mapadabit sa nabanggit na issue asin nagpasalamat sa kooperasyon kan barangay ngani matuldukan ang sering kaining illegal na mga katiwidad.
1: Yan tras tanto nakaguno nin bronzing medalya ang hoven atleta na si Kyle Hunter Villara sarong estudyante sa grade 6 kan Catholic Central School sa 4x50 meter medley relay sa sarong kompetisyon na nakatatapos pasana. Kaiba ni Villara sa relay team sin Darren G. Owen Bercacio Albaya na presente ng swimmer kan Tabaco City Alistair Arnaldo kan Legazpi City asin na Draco Alvarez kang Naga City. Ibigayag kang local government unit of Tabaco ang pagbati sa mga atletang nagpresentara asin nagtaon in honra sa rehiyon. Ang triumpo subot kan grupo ang nagpapahiling kang dedikasyon, disiplina asin tibay kan mga atletang Bicolano sa larangan kang sports. Nagpaabot manin pagbati ang LGU Tabaco sa mga coaches, trainers asin mga magurang na naging katabang sa preparasyon asin triumpo kan mga atleta. Padagos ang suporta kang lokal na gobyerno sa mga hoven na igwang talento tanganing mas mapalawig pa ana sa indang oportunidad sa manainlaing kompetisyon.
0: Mientras tanto, record-breaking si John Lawrence Espaldona kan Jaime Espeña National High School kan Banua na ikan na Sorsogon na ngani masungkit ang bulawan na medalya sa palarong pambansa 2026. Sigun kay Sorsogon Schools Division Office Sports Division Officer Rex Bat na primerong sabak ni Espaldon sa palarong pambansa, alagad record-breaking iniya. Nakuha kaya ni Espaldon an outstanding throw na nasa 62.48 meters asin nalagtawan ang record na 59.90 meters para sa javelin throw. Sinabi ni Barbina na dati nang nag-intra naman na si Espaldon sa

0: Matang Pinoy National Championship. Dagdag pa kan opisyal na naging susi sa triumpo ang napagikan regional office as in provincial government na magkaigwanin 20 days na concentrated training. Nasa kabilugang 57 mga delegado ang gikan sa Sorsogon na kaibahan haros dosong coaches as in anom na trainers. Naging estratehiya man kay niya as in ninda ang maging aktibo as in sistematiko. Magkalis ang school hours kung sa ina pigsasanay ang mga atleta bago pa man ana competition na
1: parada 30 basketa lokal
0: ala 5:16 ni na pagkahapon na basa sa detalya sa kan mga Barcelona natud sendo kan best cafe green 6 in 1 with herbal mix sika na sexy ka bakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide
1: parada 30 basketa national.
0: Nagpasiring ang National Bureau of Investigation of PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kasarong-harong sa Laognin Subdivision sa Angeles City, Pampanga na pinaghihinalaan na pigtataguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginibo ang operasyon na kasubagong aga kung sa ina ang lugar ang pagsadiri kantiyoon ni Senator Robin Padilla. Negatibo man ang nasabing operasyon as in dinahiling sa lugar ang senador. Negatibo man ang maging ang bikulo na ipigkukonektar sa siya. Magigirumduman na naglansar ang PNP as in NBI nin mahiwasa na manhat operation na para sa senador na iguang warrant of arrest tali sa International Criminal Court.
2: Yan trastanto pig-anunsyo kan Office of the Ombudsman na target kay ni na isangatan kasong plunder kontra kay Senator Jingoy Estrada ngunya na si Mana katakod kang subuot anomalya na flood control projects. Sigun kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, pipirmahan niya ang impormasyon laban na sa senador bago isumiter sa Sandigang Bayan na piglalaoman na maisangata sa Webes. Apwera sa plunder, kabali man ang iba pang katakod na kaso kung sain inot nang ipigrekomendar kang Department of Justice ang pagsangat nin kasong plunder, graft as in direct bribery laban kay Estrada as in nagkaperang opisyal kabali na si dating Public Works Secretary Manuel Bonoana. Paliwanag din Mulya na nagkaigwani na sa dita na pagkaatraso ang pagsangat kan kaso, hulit a kinakaipuhan na ayuson as in linawon ang resolusyon ngan ina mas maging solido ang ipigpresentar na impormasyon. Inagdag kan Ombudsman na igwapang individual na imbuelto sa kaso, alagad posibleng gibuhon na state witness ang nagkapira sa mga ini, hulit a importante ang nasa indang testimonya sa investigasyon. Mientras tanto, mahigot na pinahimutikan ni Estrada ang anuman na pagkakaimbuelto sa mga irregularidad as in nanindugan ang sa iyang kampo na warang ebidensya na nakakakonekta sa iya sa pigsasabing mga kickbacks.
0: Nagpatanid ang Philippine Space Agency dapit sa posibilidad na pagbagsak kan debris kan ipiglansar kan China na Long March 7A rocket sa Exclusive Economic Zone na as in Archipelagic Waters kan na Pilipinas. Sa abiso kan ahensya, nagpatanid ini na posibleng magbagsak ang debris sa drop zones na pigkakarkulong 41 nautical miles sa hali sa Burgos, Ilocos Norte as in 62 nautical miles sa Dalupiri Island, Cagayan na Siringman sa 69 nautical miles sa hali sa Santa Ana, Cagayan na as in 81 nautical miles sa hali sa Camiguin Norte. Alagad ay pinaglalaoman na mahugpaini sa kadagayan o mga kaharungan na ang nasabing rocket debris ang pinagkakaditan na magkausan ng peligro sa mga naglalayog o naglalayag na barko, aircraft, bangkang pangsira as in iba pang bihikulong pandagat na nag-aagi sa nasabing mga drop zones. Sigun sa PhilSA, ipiglansar ang nasabing rocket hali sa Wanchang, Hainan bandang alas 12:16 na maagahon ng ngunya na aldaw ni Miyerkules. Inganyar man kan ahensya ang publiko na ipagtaong aram sa mga otoridad kung in kasong mamataan ang pinagtutubodan na debris. Pinaglilingkay man ang publiko as in inabisuhan na day iniya pagranihan o i-retrieve ulit at posibleng igwang nakakalasong substance siringkan rocket fuel.
2: Ipigayag ni Senator Jingoy Estrada na preparado siyang hampangunan mga kasong plan.

0: as in malversation na isusunada kan office of the ombudsman na kontra sa iya. Sigon sa senadora, makikipag-olay muna siya sa iyang mga abogado. Nga ni inapag-adalan ana sa iyang legal na mga lakda. Inot ka ini, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pepermahan niya ang resolusyon para sa pagsusunod din mga kasong plunder as in malversation kontra kay Estrada katakod kang subot flood control anomalies na pigi-imbestigaran kang Department of Justice. Kaibana na sa mga rekomendasyon kang DOJ ang posibleng pagsusunada nin kaso kinda Senator Joel Villanueva as inagkaperang dating opisyal kang Department of Public Works and Highways. Sa ibong kainipig doon ni Estrada na padagos niya nga gigibuhon na ana sa iyang mandato sa Senado.
1: Naghampang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Japan na Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo, Japan na inian ang kasabay kan state visit kana Presidente sa nasabing nasyon na sa pakikipag-olay ni Presidente Marcos sa Japan Philippines Parliamentary Friendship League. Tinawan doon kay ni na importante ang mas hiraram na kooperasyon na kanduang nasyon sa tawagan mas nagtitinding geopolitical tension, problema sa supply chain as in huma sa international rules-based order. Tinawan doon na kan Presidente ang planong pag-angat kan relasyon na kan Pilipinas as in Japan na pasiring sa sarong comprehensive strategic partnership na subot pinaghalangkaw na antas kan diplomatikong ugnayan na kanasyon na inumaman kaini ang papel kan Japan sa pagmamantinira kan katrangkiluhan as in seguridad sa Indo-Pacific kay banan ang suporta kaini sa maritime security, defense cooperation as in economic security. Ang pagbisita ni Presidente Marcos ang enot na state guest visit sa Japan na kan Presidente kan na Pilipinas sa poon na kan 2015.
0: Kaiba na nasubot sa mga posibleng ihampang na testigo kan House Prosecution Panel sa impeachment trial sa Senado kontra kay Vice Presidente Sara Duterte ang mga opisyal halali sa Anti-Money Laundering Council, Office of the Ombudsman, Security and Exchange Commission as a National Bureau Investigation. Sigon kay House Prosecutor as in Bicol Lazaro Party List Representative Tere Ridona, importante ang testimonya kan mga opisyal katukod kan aligasyon kan subot da ima ipaliwanag na yaman as in posibleng pagbayular na may kinaaraman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sinabi kan opisyal na pinag-aadalan pa kung isasabay ang mga opisyal kan Bureau of Internal Revenue bilang katakod kang tax records ni Vice Presidente Sara asin agom na si Attorney Man Scarpio. Niyantras tanto apwera sa volunteer lawyers, makuha man ang prosecution panel anin mga financial experts, accountants, asin auditors, nga nina mahiling ang AMLAC records, asin salen, nga nina mas mapakusog pa ana sa indang ebidensya sa paglilitis.
1: Sin travel ban ana Sandigan Bayan na kontra kay Senador Rodante Marcos Kuleta, dating Representative Mike Defensor as in duwang iba pa. Ini makalisa na garantiyahan na kan Sandigan Bayan 7th Division na ang petisyon na kan Office of the Ombudsman in Precautionary Hold Departure Order laban sa mga nabanggit na respondent basado sa mga reklamong plunder as in indirect bribery katakod kan sa buwat campaign donation ni Marcoleta na nagkakantidada ni na 75 million pesos. Sinabi man na kan anti-graft body na ang pagbalikar sa Presidential Decree No. 46 o ang dekrito ang nagbabawal sa mga pampublikong opisyal asin empleyado na mag-ako ng regalo hali sa pribadong persona sa anumang okasyon na ang dapat na isa sa ngata kontra Kia Marcoleta. Ang nasarong precautionary hold departure order, sarong written court order na nagdedirekta sa Bureau of Immigration na ulangan ang anumang pagporbara ka na sarong personang akusado sa sarong krimen na may penalidad minimum na da imababa sa anumang taon asin sarong aldawa poon na paghali sa nasyon na
2: Parada 30 Nasyonal.
1: Alas 5:25 ni na pagkahapon na update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuwing panahon na natod sa indok ang Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipunyanin minerals kay guloy ng pag-inom ng sarong kapsula oral dawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement.

0: Babakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ana, sabi po ka na Pag-asa, southwesterly wind flow ang nakakapektar sa Palawan na sin western section kan Mindanao. Ang tropical cyclone man sa Nuascan Philippine Area of Responsibility nasa 1,260 km east of Eastern Visayas. May darainin ng kusog ng paros na maabot sa 65 km per hour. Tagbogso na maabot sa 80 km per hour mantang nagiro pa northwestward sa kaskas na per hour. Dahilan kan southwesterly wind flow ana sa Buanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani asin Palawan. Magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran na. Possibility ana flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sa kuda sa kunminsan magkukusog na paguran na. Dahilan mana kan localized thunderstorms ang Metro Manila asin natadadang parte ka nasyon na magkakaiguanin minsan madampog na kalangitan na may mga pag-uuran na posibleng diyan na flash floods o landslide durante ka na makukusog na pag-uuran na. Mientras tanto ang aldaw masirang alas 5.20 sa isin pagkaga asin masunop alas 6.20 ngunya na pagkahapon na. Alas 5.27 na po ni na pagkahapon hapon na pasiring man kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Gadaan ang nasarong persona mantang siyam na iba pa ang irido. Makalis ang paghuntakulang parte ng chemical treatment sa Longview, Washington. Kaibanan sa mga nairido ang walong empleyado asin sarong bombero. Basado sa inisyal na impormasyon na nabigla na sanang nagkaigwanin pagkaraot sa tangke na may laog ng chemical mixture na Nippon Dynawave Packaging Corporation Facility. Ang nasabing tangke ang may kakayanan na magkarga ng 80,000 na galon sa konsein 60% ang laog kay niya kan mangyari ang aksidente. Marikas man na apula kan mga otoridad ang nangyaring dakulang kasulo sa nasabing planta.
1: Mientras tanto nakalapag na sa Japan sin the Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin First Lady Lisa Araneta Marcos para sa apat na aldaw na state visit. Pasado alas 6:31 ni Banggikan Martes, Mayo 26, kan makaabot sa Haneda Airport ang delegasyon kan Pilipinas. Nakatalaan kaya na makipag-uulay sa Presidente Marcos sa Filipino community makalilis na makaabot sa Japan. Basado sa datos kang Department of Foreign Affairs, igwang 340,000 na mga Pilipino sa Japan poon pa kang taong 2025. Ang kabanga kaini ang mga permanent migrants mantang ang kabanga nagtatrabaho sa lado kan edukasyon, engineering, healthcare asin iba pa. Tatanggap po naman na sinda ni Emperor Narihito asin Empress Masako sa Imperial Palace para sa sarong welcome ceremony asin state call. Sa pagbisita ni Presidente Marcos, bibisitahon man niya ang business community asin pag-uulayan ang nagkapirang mga posibleng kasunduan.
0: Iyan naman po ang naging katripunan na ka sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatudakan mga barata sa talent. Yan po dyan si Sala sa mga parantabay ta probinsya kan Camarines Norte, Masbate, Sorsogon na dahi po maghali masunod na amang Dati Tapuliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang nasendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Berna Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tintubo na!
2: Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Greens.

0: 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
1: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Isang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan ko lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!

0: panghalo-halo dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat! Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: One Radio, Ting Do Gun.

0: In all supermarkets near you.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: One radio, ting-do-gana!

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo?
2: Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rong Boss Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maanin na ako digdi sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on One. On One Radio.

0: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: and a big construction supply.
1: Barato, asin, asertado.
0: JR Enterprises.
1: Enterprise.
0: Nakaipot sa hardware and gas. Grab a 3-4 big blocks. And also play facto. Aron po ang pwede. Steel. Culver. Asin. Or. Kakawin ang mong sa'id. And ayan kang mad. Home cool. Asin ang mga kaibigan. Samba show. Aso. Garanti ang JR Prices. Kuha sa Soho. Nagasi. Prices. Dispatch. Text to 09825-1306.
2: A bakery for event 91.
3: Ig isang additional in the sense is the present pakun press king or prize. Panayan.

0: Ano mga pagtaka na taya para iratakas saan ba ay let us start a good for the gift a sing blessing bill and that you and anyone else last we are to dust sa mga katimbang silidang kumplihan happy sa sa inyo them sings Birthday Ramir Marco Kauyun Kanbinit Roni Obinda Melody na Bunga Ren Siyempre kay Ting Kay Gawad Manga Ang Iwa Kay Pindo Sa puning okasyon Ngunya na Enjoy Sa katidug Sa kabordin Lagi Pita Aldo ni 90 Utbos Mil Sa mga unduan Kundule Lagi tatanimit Alala Sa atin po Ang kinasa atin rin po ng kinaga in lar early po our next dating fail in for us finds the fun of living find that fame sir not is it could lose scobe adventure it taga premier district third district taga probinsya din ka paris sugon ba ini po ang news FM sa mayang big day aling Romy Vurs madam sa kuyang manong mani ko po oh pong dala very day cool kami sa imo ang kasuma kaiwa bueno king to kan pro king an kan panahon mga kaipinagpaluwa day kan pagasa out ang nakakaapik na palawan section bisin minda tang tropical nakaka sa east mankanaw
1: si bueno sa king
0: kalsa katindugon ng kantya obrisite Kaso bago ako kung si 5 kilometer stikan sa 11.3 degrees north 37 degrees ini maximum 65 para rani sa sentro asin dangkuros na maabo kilometros ino north north na tometros kikit po kay ni anong paro sa ang nakakamay party kan western Visaya Island yon sa insula Soksarje Late misintal asin one
1: si
0: mantang agartinaw ugon ado kaf o ina Christorm na ignational name Jay
1: and also king king
0: tumanlo sa pila of response nga na dong dome and Manila tada ng party na sprimente pro ba ay dugon san may mga kalang igwanin mga lungman siya nin mga pagurano sa makusog na po o kalandes
1: si Bueno sa
0: marata marata marata oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa luhos na kapahinsar kitang nagtatrabaho sa ilan bras id sakri sa tuyang mga lugo na sleep oy sa indang yung dison yakatin mga isers nga kolektor nga sulit menti tamarata marata anwaan kantiwi tagwa sa Santo Do kakayo at sa syudan ko nasa mirlik kumus na nag-abo na kulman maski lang na presyo bas puwa taing mga kunda inama nagkakami an ibos na sa katindugo to nga de asin asin na tindugon tika kumun sa beksyo kinsa sa seng dyan sa mitz ano tayo panya sa imong baldos
1: siya
0: kigoring para buhay ka mo pero tapos sa drivers of the bus drive express drivers Europe impact by authority mga trials po niya to asid niya lu baston
1: o so
0: importante sa po mga kanagahato ng pasahero sa sain tinas dom pag-abo kung lalo na paghagad nin pami kaganiro ay mat po kita ni asara mga katan pasahero ang programa ng kape 18 best kape gold 20 ipi green 6 best kape black in 1 gabos man with eggs kung hamot nam inumon igwanin maray rato sa lawas kaya best kape sa best kape sa pagkahapon asin ay manoy eh do and bensi tangaranindo nanay sek ha
1: si bueno so
0: may osang pride siyang siram sabayan panilib ng gribi and maray ko say sabay taramalam igwa dyan sa banwaan kagwara iodin igwa katindugon sa banwaw tin and manok ni osa pagbunkan kig bar
2: Our Burst is a strong foundation mature at the Yamich Foundation created your edger needs the following preschool, junior high preschool, for college, bachelor, and information science. Your

0: underwear Chua Street, Kin City with contact number 7303.
1: Kanang anumang sanghanda, lalo magi for all Marputibang Enterprises, dealer of all computer, mayroong detector digital light, let me accept order, Mylene Enterprises, sa 8 Rosales Street, Kin City, Mylene with free delivery, tawag 948-90051, sa requiter, Mylene Enterprises, firefighting.
2: Are you looking for your staycation with your family? Come and visit Intel. One of the Dells in Love. It's air, hot, and with secure for your vehicles. Located at Fatima, New York. And reservations 07-6694. You can visit our Facebook. Hurry, book. We are excited to accommodate and see you there. Vince, your home.
3: Standard time discos na makang out. Diyos maray na agalito gabos kasabay si Si Bueno. O yan na po, akan. Gig! Enot san maabot sa untos bahilya. Gikan sa baintit kan banto domingo. Narangkan bigay bigas. Narangkan gobyerno na ipakasod ma. Karamay Ames, Municipal Perin Development Officer ng Banwaan. Ang ismo Libyano ang distribusyon dahilan sa mga koorda opisyali. Kung sa ina, ang mga pigado komunidad nyo citizens. So, pid para lati, para iba pa. Ang bigay bigay masa program ang ipintar kanser kanal bahay base pundo gikan sa nal konsain karama na matakilos na baga din tipisyaryo ang 723 na naunabita ng programa sa Banto Domingo sa Barangay Alimsog Basyon Kalayo kay San Vicente Nagsidro Street Pandayo sa Lungko San Isidro Itzait Lidong Santa Misan Fernando San Roque Bagong San Roque Sortida sa inyo
4: si Bueno sa Kiging
3: ay bigas sa program ang indugon apuran na kanal ni Pes Bagas dyan po sa National Auto
4: si

0: Bueno, soy
1: Kikas. Tanto maigot sa nguna ni Bangko Sentral BSP ang publiko ang pigna URPH Confidence ang director kan B pwedeng kan pragidin pagbubuktan account danga proof sa by electronic wang lagi kayo ni masking kon sa dako pwede na boss ay sa formal system sa rin pwedeng magbuka online na dainaman nga magpasiring mga bangko o financial na URPH pinag-introduce panwa informara na ang sa indang mga constituentes unong sa binipisyo ang bita ng programa konsain sa initial kan ano ang mga market vedpe na nagin ng RPH Plus na ang transport kan jeepney driver, bicycle drivers at iba
0: Pibueno
1: Stations mga katon ang lokal na gobyerno digdipin siya kan haros igwaning social rating para in the year 6 local kada protection of children functionality akatindon do sir meto bintirio kal government DI call antana pigtatao mugon as pigtatao sa government unit na commitment na pakan programa ayatiba tangrotihiran sos mga katindukan mga ian an asin syudilog na alba igwapo sindag ideal ay ang tiwi o syudad kan tamalili kakasing dugon Santo Domingo tiring man a rapo-rapo ma syudad kan pi ka asi kasabay min dugon ang huwa ginumata kan huwa uwasi lisin mga una na indok mga local government lug na probinsya na makusdong mga iba tanganing protehiratso asi padaga pahoray mga katindugo ang tratamiento sa mga uni po ang para sa indo mientras tanuhanin plebisito 120 apuran na ang kwalipikado na bil highly urbanized ina ni pinagpahayag ni dating vice president si Manbredo sa interview ng tagalog na konsain nagluwas ang impormasyon sa paaginin sanggod ang panlungsod kan nado na katindong Tibongbong Marcos sigon kay Rod daing da iparisibi ang aprobado dahil ang taan gusto kasuman isabay sa barangay elections ito tangan ang gastos ang syudad din nagangunple ana para sa highly o particular ang numero yon na nasa 200 pang pagabikam kay ni halo inabot mga katindugon kan syudad saro sa mga yanaburan sa plebisit kenyo ay maginang saro urbanized city magtinda si paradong legislataan maaapi iyo sir kamarinisor
0: o sa
1: 40% palang kan populasyon sa tercer distrito kan kap yaon sa syudad din naga iging itiin eh magkakaigwa naman kisa distrito dugon sa tercer distrito ni Sordiit
0: bueno.
1: Aramod niya to ang formasyon gig na sa Lingson Brutas Erickson Basok
2: katabi Sir Buen mga payo ang informat na naglalakop sa social media na
1: paan Eric so yeah go Debbie Erickson okay
2: back
1: ado nakunong man eh
0: si ba king king
1: nagyalo niya ang signal na kanda kan ni Erickson niya ang dating niya ano manong man eh Taod, taod!
3: One Radio. You am tindugon na buong langya.
4: As hatod sa Indo, kang 6G enterprises, hardware, electrical supplies, grills, color blocks, gravel, and iba-ibang klase ng simkang. Mayon, Pozol, Portland, Type 1, Apo Premium, Apo Memento Filipino, Holcim Cement, 6G enterprises, Entrada, kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, Poy, 0947-78-6812, o sa 48-38, 6G enterprises, try mo, barato. Enterprises by Smart Money Padala 5-7-5-6-4-1-0 Mapaypak na ba ang generator mo? Hala, narito Itajin Services Bombita Gen Services Answer Maintenance and Troubleshooting Inaayon iba't ibang brand ng generator Denyo, Isuzu, Angdong, Greenfield Generator Yus din kami ng Porta Horse Diesel Engine Horse Naman kayo ng malalagay

0: sale, opyesa na sa Bombita Air Services. Kuhan sa Ryan Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpo maririnig pong dalhin ang inyong dinosik sa Baco City. Kaya't kung pumapalya na ang Raytor, sumawag na 439-4070-946-40. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Repair, owned and Sir Jack Bombita. Alam mo ba yung pag hindi enough yung kahit anong gamit mo, parang may kulang? Dahil wala na ang kawakening soul. Ibang level ang fresh. Achieve na ache. Lambiance ng skin. Clinically proven as early days. Para talagang protektado ang kutis mo sa finest. 5 days? Na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi ang gamitin. For 30 seconds bago tapos ang gamitin. Diba? Kaya ang kutis na puting walang subukan. Like and follow. Kawai Skincare PH. Para care tips. Kawakening soul. Achieve na achieve. Amen.
1: Beauty soap available at LCC Essentials, Lotte Commercial, Mart, and Sri.
2: May bago Osang fried chicken. May chicken na manok ni Osang. 5 pet frig. Manok na nugget. Kanang magbuong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas. Sa laksan. Ang chicken na manok ni nugget. Presyo, panak. Kaya, available sa las ng manok.
3: Your GOAT event is at Facade Hosad Pinat at the Hearty, so you have access areas, restaurants, and more. Grill, X, and feel the warm and well-met facade. First, a top-class facilities, carpool service for elevator, wife connections, and restaurant as laundry and steer away from home at the heart of a now. To page 0915-4660.
4: Servisyong barato, servisyo, servisyong garantisad ang R3 Cycle Sentry Cycle Freezer. Makukuha mo kang karangahan buli na battery charge by Miss Elaine. Call 2780 sa R3. Iguanip, engine overhauling, FCVT, agony, throttle, body get, error code, shell, and change time. And ang mga products kang M-Basing Poi products, JVT part, comets, cycle accessory, cycle center, garantisado, asin R3. Mas pinahiwas, garantisaki, asin ba?
5: Po, sendong kapitan, paribok, ayan, sige, nais kong anay.
6: Mahon 30 minutos mas po, angko! Nyato sa katintugo, sunbruta, iyo ang magpoon, tuyang badag, Eric Pasok!
7: Maray na pagkaagad, buwen, mga parato. Pinahimutikan ni Lady Lefermay info na naglalakop sa social media ang syudad ni Taba an may pinakahalangkaw na numero nin ka sa bilog ng Albay ay Mayo na single out sa nagkaso ni child na kunsain dakul subot ang kalabuso bako ma-rape sana. Paliwanag niya, Susmise, ko alagad bako sa naini mga ka, kundi kalab, asin iba pang club use, Susmil, manasubota, ni sa 16 agad 25, rara ini kaso, pa, ilan kawin niya, bako sa na dahil nagdakola, padigding mga ons nahali pa sa mga nakalis, na dahilan man subot sa information education kamda, mga reporting of case, maski haloy nang nag-report sinda, dinda na datago, kun na sinda, timan, so, nayaon ang sa indang esfersos na manasiring kaining mga pang-abuso sistir sa kunsiisig hagad sa indan ng tabang sa mga bagay na ini. Dagdag na barata na to best of one way health si ka pa ang Indian supermarket ni Erickson Bruta Duna.
6: Erickson Bruta bukas magangkan sa bad news o so
8: king
6: king mga katindugon and morning ka Lady Barangay Tanod, Shirley Sabilla, Teresa, naman niya Tagahiram Ellis, kay Nitz Babel Hasta, Senyor San Vicente Ferrer, sa mga taga-barangay San Vicente, Manawases, ano tabi, nag-celebrate, yes, oh natural, mag-celebrate sa nakamusalikudan kan simba.

0: kuniguanak na, na magtrabaho na mo na na ah, ay na kukuyang la kunda iman po kita ni na kapimiton pang man sa employee ah, ma-employee kaya pwede man magpuon mo na sa kanalang ambisyon sa halang posisyon asin maprak profession kung medyo preparado na ang sa tuyang ispre na ka mga katindu kay maray rahay employer
1: makacha-cha awag mo na paita basta
0: maray na good morning my Biani. Oh, diyan sa naman tao bakakay lalo na Rusi Biruna Bilista mata nakadagdadangog sa nakankigkig po napak papako na si Julieto Bilista Julieto o mga katindugo na kay Lola Kasao na good morning mga yabuin o Vilman Candy Bonor Josephine Casilla Idol Prim unyan ka nagsaing katabi Principal Margalio garipan siya. Kay Jadin Lee, marina good family sa Basud, maliliput al watching from Palanas Bobby Pio, kay Madam Elvia, kay Irlinda Benitez Bilche, kay Brimbueri Sabino, Butyan Arcilia, Aroca, Lorno Tilo, Emerico, sagamos na mga si... Ano ka? Tama gini atin sa Dukan, Ilbeke Puerte, nasukit sa presyong dati. Mada na party, kantabal, pagsadiri, asin ani madam, ang unambarsaga, masiram namin nyo sa pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan, sa barsaga, sulka, gupapamatanga, asin nalalaom, digdisas din, unbarsaga, itiri, 24 oras nang nagsisirbi. Igwapasindan in air condition inting bar and salon matapos magpagwapo asin magpag inabot nin guto sa barsaga irming nyaon si ate nga si maning hangover pwelo dyaga itiri on man nagpit ko lisiyong pagbenya pinamamahala ni Rabos Balikwa na rodyan po si Rinawon malil nga parabulang tanda Wingo soy soy ang hack fight malilipot kakpit ko ando 30 sibining on mil di pesos na pre sundo sa mata pesos and premium pasa na registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 2 bakbakan mga mister asin miss o mapasma tambakan labahon on sa Adishop servisyo sigurado sa pemo ang Adam Lack nagagamit nin makabagong teknolohiya kung kaya mo singon pagluwa aguna ma we fold no worries just ako ko ah kuno poblasyon malinawan oning kay Sir Nads kalmada mga mapagayon kansay na House of the Rising wa mga katindugo ni Kaysom Project Brigada Eskwela na naman mga mayra nagahanap kita di kalidad na pintura sa inan so color mix paint center gaklasi ni Iguasinda color na ipatabako color mix paint center ko along National Road yan, no? Barangay sa Tabaco City. Maraming good morning kay Asin Madam Higa. Thank you so much City Councilor and Chairman Committee on Appropriation sa sangguni ang panlungsod. Kansyo tunay kagawad. Asenso. Peto kita nga mga katindugon sa detalyes kanang kig-kig sa liod kan mga otoridad ang sarong sumbik niya na gobyerno kandi masalang mas bati mayong pun inspiration sa barangay Kanumay na ko'y alien tay 8 anyos kanaon ang bitan ng pinagturo na nagkakantidang Tamil de peso sa Sinbanil Security Police Provincial Office na konfiskar sa suspitsado siyam na sa seikan siya boda po kung 8 gramos ang gabat kasabay ang balakan kalibre kung banil ang sumbikala na suspitsado ang sangon niya nasa kustudya kandibal police station para sa magkomentasyon na sinpormal palikakanigong asunto parmente pagbayular kan aktarado uno si Sintay Sihan comprehending Jack Osanto mag-ipinag komunidad kan magay padil adat of sacrifice kaso na inisaro sa portanyon kan isla malokan sa pagkomunidad nagkanga inini haji pang tradisyonal na aktibidad slim lokal na mosktikan celebration ay sihabon imam o pamayong espiritual kan kumapigwa sa idil ang istorya ni propetang Ibrahim o Abraham at sa iyang pagsuguan ni Allah bilang simbolo sa pagtubo na sin matapos ang pake nagkaigwaman nin bangkete asin ni Papa na pangkomunikan mga pamilya bilang presyon kan pagtiripon pinanginutan ni Ravens

0: Sedling community sa tabako asinda orantige kan tabako means organization an idil ada regular sa bilog na ilang respeto sa pagtuboda John mga mos sa nasyon pinani first this woman Crisel sa ginibong committee ko la ceramic ding aman sa binag-aalukan Bicolan particular distrito ka nalwain 2020 kasyon sa Kabicolan para sa manlain-lain ang datos na din paglangkaw kan 2010 to 9 pesos ang alokasyon. Dosis, nasa 0 puntones. Kan taon dos atro, nasa 3 asin. Kan 20 sa kakontrol na national budget uminabot sa 8 pesos. Pagabot sa 20 na ba na ang alokasyon na 20 tunis di pesos na sa ibong nalado. Pinaklamar ni Kong Crisel na siya na 8.5 bilyones di pesos release sa Kabicolan DBA boss alagad pidam nasa units di peso sa naman release at kanpi kongresista at alokasyon para premier dist by kantaon dos go ang regular nasa 86 pesos na ang na-release nasa 795 milyona asin ikakatindogon nin na 1.65 pesos na kigresista kantindogon kan DBM ra sa 26 bilyones na alokasyon sa Tukanalbay. Apa po din isinusong 8 bilyones ni peso ibinaba sa DPW Itsintra ko inform ang pagbita ng alokasyon kung kaya dekatin konsain talaga di iba pa
1: Marindo, mga tubod. Iniimon na makisumahon ng Ferrer, Solo Mac, 20 Miss Medjani, Tesh, San Marco City, Ders, Hal F. of Manila, and Lance D. Bailon, Bishop of Ainicam of Ferrer, Solem Pontificia, Ubinas 9 Imedjana, sa San Vicente Ferrer,
2: Biyahe kami sa diyan sa Speedway o Rad Angu. Available ang digalidad na tires, lubricants, complete service power run, and wheel balancing, under chassis repair, chipsis, esk, resurfing, topat, be free mount balance, mag clips, at tires. Sulit na? Visa Road at sa Peru ako City. Call at 0921-660-9951-4330-09F. Speedway o Rad Angu. Smooth at safe.
3: Ngayon kami ay nagtitiwala at ng aming sa loob ng years na ta dahil handog pasing sa inyo. Makiisa sa aming buwang pasasalamat from May Wednesday and Thursday sa kaariring manalo ng Osrice sa ating 10 and 1 load equals 1 raffle at sa ang aming sale, may pa-free coffee and aming extra customer kung saan pwede kang manalo kilo Osrice. Free 65% or 10% service, 2 stamps, 3 stamps, loyalty chingling basket, the items at marami pang iba. 20% off mula alas 8 ng umaga into 31 in ang partner weekly may one whole check sang at ang raffle draw iwan isa ang pwedeng manalo ang sakong bigat dakit yellow bandero karangahan bulaw city manbuwang promo

0: Sa dami ng turmeric, umiisa ruwa sa lahat. Luya, turmeric ginger tea. At luya, at bawat higop, wala muna ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Bat na nag-turmeric pot, lettuce, moringa, and ginger tea. Markets, ag stores. Kailuya.
1: Number says Janko, asin ang serka.
2: Three of Tuluwi.
1: Igot, gabot, warang, tourism, court, ang gagagkan, tunay.
3: Public information. Malinaw na tulos na.
4: This reduction and ligtas asin ang bilkan tabako.
1: Si Janko.
5: Isang patunay na matusak at kain ng Ben One Coffee.
6: Maganda sa inyo. Ako si Lola Linda, certified. Dating ako ng anak ko. Trinity ng araw lang naging adjusting normal ko at yan sa cafe na ito. Kaya kung umiire, laga ang best
7: cafe tea and best cafe black. All's Cafe Green, 6-in-1 Bow Mix. Kasashe.
8: Ang Bow

0: No segregation.
1: Oh, skig-gig! Anim na milipas po ang kalima ng umaga. At ngayon, sa Arabalitang Pambansa, sabi ni Senador Rapi na kakahiya sa taong bayan at hindi na dapat ang mga senadors baguhin ang rules ng sinakabuto ang mga absent sa sesyon sa teleconference. Ipinaalala ni Tulfo na ang sibinuto ng yan para nagampanan ang kulob ng Senado. Ayon pa kay Tulfo, ang yung empleyado ay nakikikan sa tren, beep, nagtitiis sa traffic at para mablang attendant. Maswell, hindi napayagan ang senador na mag-attend kilahok sa mga bagay na pinagbubutuhan nang ay nagtatartikular na social treatment niya na nais ibigay Senador Rod Bato.
2: And also, king.
1: Naman kayo.
3: Dula ko na lungkot.
1: Samantala, makontiniyak ng Philippine National Police PNP hipanggap treatment si Senador Dela Rosa dahil sepe ng PNP tagal ng kaorganisasyon. Ani General Lucimcio Nartatis Jr. piling nakatali ang porsa ng PAS at magdato nitong maglingkod sa publiko with the labor. National Police Legal Frameworks and our oath to serve, meaning no individual is above the law, subrital ayon kay Tatis.
2: When also, kikikik!
1: 58 na makalipas po ang ikalimang ng umatuloy ang bansa. Isasampa ng National Police Criminal and Detection PCIDG at DOJ ang Action of Justice laban kay Simpanilla at iba pang na nasa likod ng planas ni Senador Rosa mula sa protective ng Senado. Ayon si G, hindi maituturing na kasabay lang sa kanyang sasakyan ni Padilla kay Diyong madaling araw na Rosa. Natukoy rin na hindi may isa pang sasakyan. Selbing is at backup car yan ni Padilla. Tulog at idugon ang abalitang pambansa. Bulaana ni Corrections and George Irwin Garcia tulot ay ni Marcos Singles na magkaroon sa senaryo sa 20 upang pahabain ang termino ng kagna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kay Garcia, hindi mga no-el senaryo sa 20 dahil imito ng konstitusyon. 2028, it's a constitution to have an election. No continue no-el because the election happened. Garcia, ilang poll chief na sa ngayon himula na nila ang para sa presidential election kahit na bago ang os nito.
2: Siba!
1: Senador Amy Marcos lang naman ang nanano po. Nuruno election na yan. Alam naman yun mangyayari kasi galit ang tao. Naman dito kay Amy Marcos, galit na galit patid na presidente. Ewan ko ba? Guro ang chismis, ano ha? Manong John sa... At Manong Reynold Martires. Ba naman ang pagmukha ni Amy, ano?
4: Pasawuraw ka!
1: Sa ating mga kaibigan na miyembro National Party, di pa naman, ano? Isang taon yung ilbihan. Pero karamihan sa PNP na ng 20 years in service ay nagpapaabisyo, ano po? Eh, maraming mga binipisyo na ipinag ano yung program para sa inyo. Wag naman ha, lalong-lalo na yung mga mating kaibigan na miyembro National Police. Tuloy lang ang serbisyong totoo. De isa na sabi na kaguro na si Riagas, mga sir at mga madam, de isa na uyam.
2: Si Buenos King King.
1: Marata. Taod mga iba pa.
5: Help Paramedical College at Happy Barangay Tagaas Tabacos open for enrollment for first semester school next 2027. Courses offered for tertiary education, science management, Bachelor of Science in Midwifery, Mentor Education, searching for incoming requirements, two-piece photo picture, white essay birth certificate, grade school card or form 138, good moral character wonder. We also offer senior high school, the three-term semester, implementing the new curriculum, shortened and reduced school hours, graded mode on assessment and evaluation for grade 12. New and old curriculum 326-2020. Bring the following requirement: grade 10 card, completion certificate, two pieces photo picture, black birth cert, moral certificate, wonder, outfit for college, two 10 priority course, DSWD, plus scholarship, and test the scholarship. Enroll now in

0: mahal? Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha at buhan sa barat. Pari na sa St. Jude Animal Bite Center na sa Kamrot, Oyam o Iko, San Sadiri o Kapamilya, de ipagnrabi. Bukas Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building. Tayhi, Tabaco City, Niue Hospital, o i-contact sila sa mga 966-81996 o 04699.
2: Kap ninyo ang dekalin, siguradong construction supply na talagang barato. Asertado, Jaya Enterprises. Ang gabos na kaipot sa hardware and construction supply. Vendors, three-fourth, jumping materials, brief six, decorative blocks, and electrical supply. Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Portland, Apo Premier, steel bars, plywood, asin mga yero, coco lumber, asin, solido, kadyakul palabol naman. Kung sa pwede ka mo mag-Gcash in, cash out, asin ang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulon pang i-Bitcoin. Indong i-home credit ang mga kaipuhan ninyo. At sa barato, presyo, asin servisyo, kayang-kaya sa mo, Jaya Enterprises. Sa Zone 7, Vision, Tag City, Jaya Enterprises. Is by Mr. Irwin Billion. Mag-text or mag 0908-14-0936-061.
3: Jaya Enterprises.
4: Si Walking Monkey!
5: Standard time, tos na mo ang alasays! Marata! Ay, Madam Liba Gain! Buda kay Manong Jenny! Basta! Tanvie Ferrer! Bless us all! Sabi ni Ba! Po. Maritso! Marinagod mo si Pinte! Marilia Bilchen! Nora Nirting Noel! Na Banya! Jackie Save! Shout out man tabi! Barangay Office nga makakayalbay no arin kakaigwanin bulo sa purok yes warang ligantangke. Salamat po maray nagpunong barangay Chudy Bigol. Ano tabi amang kon pwede dita mainpormaran niya mga kabarangay na pinagigibong espersos ni tangani na gabos na purok kan barangay ninin tubig na source po iyan kan baka kay water o garing nasa ibabang party na kung paliga lang par andakul na tubig sabutan niya to aram niya to kipundo dyan katim niya to dyan sa problema mga katim day man nagkakaigwan ang department sinayway kaya dun ako nalungkot unti makakunik kita kay punong barangay tikna after the marina sa mga tagabong dugo nibo tangog ringkan Committee on Bicol Affairs Economic bintilar kan mga representante kalan nagaring agrabyado manin maray big just imagine taon dos a 2020 pang budget or allocs na vice acts act mga katinduan sa pundong lain na sa Bicol Region eh, naglataw duman na 2022 tay 1.2 ni pesos ang nakabikun 2023 34 bilyones mga katindu kandunti tro na 33 bilyon asot man na ang pinakakun budget 2020 nasa 8.5 ang Bicol Region agad mga katindun pagabot on 2026 iban nga ni nagninprokin
6: yan
5: na ginasang 3 bilyonesos
6: pasaway ka
5: ha? Di siyempre kung baganya to ang grabay ang Bicol Region man sa paghiras di ba ang grabay kasi naglalaom po ito na kongresista digdi sa Premier Distrito na ang mga priority na pinag-identifikar base sa kama nga katindugon niya to sa sarso implementation niya pinaramso sa tuta si Madam Congressman Crisman para dangog sa nangaya ako sa pigtataram mga pag-iriba pigsaysay niya mga datos na pigtaram kan mga opis gikan si Department of Budget and Management yaon dugon si Attorney Sia Ann iyo po ang Director for the Budget and Legislative

0: kandi agitin management. Agnya na arog nga arog kay. Kundi ang bot sa nang apot, kan taon tising na iyo ang pinaka-controversial na badyas. 6.5 billion ang alcohol region. Ang hapot ang na-release.
1: Bosa! King! King!
0: Pumina na DBM na si Attorney Tricia PWH your please give me at least 3 minutes. Siyempre, mabrowse na datos. Di nang sa DBM. Percent niya, your own. Na-release!
1: King! Bueno, so King! King! King! King!
0: Di, sa musaman, Chris. Ano? Honor. Tadigi ngaya, Alucaner Distrito 25, nos punto 2.6 bilyones de pesos na regulasyon kantaon 5 sa Premier Distrito ang na ipatrabaho nagkakantan 705 de pesos.
2: Pasaway ka!
0: Naglalatam nasa 20% ang release igkulangan na 2.06 bilyones.
2: Lato ba na yan?
0: Sa ngayon, madam, anong napa ano ito? Taram na naman sa mga taga-DBA kung ito si Attorney Trish. Pasi nga yan di sa record. In apoy na nga yan kayo. 86 billion allocation. Yung allocation sa Premier District.
2: Lato ba na?
0: Dugon! 8.9 billion is...
2: Pasaway ka!
0: Di ano nga yan buwit sa tuyang kongresista?
3: Na may appropriation 25 sa first July. Ito ko lang is 2.86 billion. At ang na-release pa lang sa amin, region at saka district, is 9 billion. Million. 2.65 billion. Inihan ko bakit po hindi ito na... This so bini-USEC, ito yung mga hindi nag... sabay. Ano ibig sabihin na palitan niyo ay ng project sa BICAM for late release siya ng mga dokument. True enough, dapat talaga po release ito. Kasi magsasalam ko kung saan mapupintipan. Ang tanong ko, max ng DBWH, so ang pera nasa leach. Tama po ba ako? At pero nagkaroon pang central na billion para sa first district.
0: Nga katindugon si First Congresswoman Silagman, magulat na boss regular 0.86 billion palaning itinindugon na 8 billion. In ngunyan, o kamudyan sa mga lokal na sa Premier Distrito, ikon proyekto sa enda na apuera ka ito. Kaya sabi na, tama na release. But ko, mayroon na, kundi bako man tao ang makikinamay. Paan sabi ni Paitume? Tugon. Taon-taon ang iba pa.
4: The Essence Populaco College is hiring teaching positions in baccalaureate programs, social sciences, nursing, electronics engineering, business admin and elementary teachers. Qualifications, a bachelor examination field, preferably with master's degree and with good more. Interested applicants may submit application letter, copy of transcripts, and other pertinent documents of the for Academico College. Number 5, Tomas Cabilas City, 0908-6203.

0: kalidad, comfort, garantisado. Installation services, mabilido. Sa Mary Jo Wind and Installation Services, Dow Blinds and Services, at Kabaangan Tabaka. Contact them at 9797622573 by Alvin and Jo Cardano.
1: Ang pagpapanatiling maligid ay sa pagtubig. Ang mensahe niyan ay atin sa Eco Water District. Maga para iwo.
2: Heads up sa Gabo, iugura St. Anthony Infirmary PhilHealth Act ang nasa bukas oras. Ang sa indang mga arugan, paanakan, consultation, check-up, confinement, ang serbisyo mara sa iba pang kaputan. Manungod sa sendang serbisyo mong mag-apod. 0981-259-482 Sulat and follow their FB page, The St. Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, ikibotika.
3: Marahin sa St. Anthony Infirmary o PhilHealth ng masa beneficiary ka at no excess or zero bala kang para sa ibotan, manungod sa mga St. Anthony Infirmary sa Purok 1, Kang Sanan Co City or mag-contact sa

0: 0974.
1: Mahalagang mabuti at maagapan ang karamdaman bago mabilis kung gustong medical na serbisyo. MeansMed Medical Laboratory. Meron silang laboratory sir ng blood lead, blood count, blood chemistry, sugar, blood cholesterol, kidney function test, liver function test, pregnancy test, stool exam, at eat medical service din tulad ng flu, pneumonia, at B vaccine checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for at fertility checkups. For more, 50% off ang kanilang paid treatment sessions para sa diabetes, may chronic pain, dementia, depression at anxiety, OS, myoma at cysts. Tulong ito para sa mas function, pampalinaw ng mata at ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements, psychiatric and ang aming clinic sa 2nd RV sa taas ng BD Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. QueensMed Medical Clinic and Laboratories with precision treat with
2: mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng diura para sa bahay? Bisitahin na 68 Paint Center na matatagpo Street, Santo Cristo, Tabaco City. 68 Paint Center on the Third Charm and Doris sa 6268 Paint Center. Pwede magkla tulad paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer, auto. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulami ng pinto, kotse at pangbahay, tura ang hanap nyo, kwang timpla, ang sa 6268 Paint Center. Look at the Street, Tabaco City para sa matibay, makuladong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: A healthy drink, healthy. Nature's barley grass powder, carians, unsweetened by stevia. Nature's green barley drink is delicious, rich in vitamins A, B6, packed nutrients like prunins and minerals, and RIP G level. Nature's green health body prevents dehydration, electrolytes, immune systems, digestion, and improves skin health. Drink green barley grass powder every day. 100% affordable, percent pure green barley. Available at all drugstores near you.
4: Si Bueno, King!
5: 30 minutos na makalipas po ang Marina, good morning, Amalia Borromeo Tan, kay Jow Jow. Yaong kapalanding abad lamang sa siwol, uyuguyugun mo ay. Pira ka na boy, nakatulo ng kay Nilma Silno, Ason Binamira Bir, kay Manong Arnel Ro Aswet, Manong Noga. Kamusta tabi Manong, mga makulog-kulog na under Marainan sa dyan sa dagat, dyan sa ilaw, sa Barang Denso, sa Ona, pa San Roque, Cristo, Taihi. Sabi kan mga pinyato, nagpost pa na ako. Pwera kan 2.1 pesos na alo sa kan fiscal year 20, igwapang bilyon. Nasa DPW, ansimbag mga katindugon sa tuyang mga paraan. Nakasabay ngayon kan kasamaleta. Naimaragan mga lapakan. Kaya maski trabaho, tagdulag, maski sa inakinaban magdumpisinti pang marayan pirak. Ang piguro runan mga kukgatubo, bilyon. Ngayon buwen, ano ang pagiling mo ang nangyayari sa Senado? Antes po magabot State of the Nation Presidente Perna Bong Marcos, bago na naman ang Presidente kan Senado. Tapos paghiling niya, bago Presidente kan Senado, mga katika.
4: Si Bueno sa Kiki!
5: Manano, pag-una mo Manong Dan Bitara, ang daraling, mahiling niya nga, taman sana, ang may problema, o alimba Marcoleta, si Parangawa, na nag-receive siya kipirak na sa eleksyon, dahil man niya pigsabay sa Salen, mga katindugon, dahil nga ipinagsabay duman sa statement tribution dugo sa iyang suset. O kaya kung siya mga katindugon, ay hali mo doy, ano ba mga katindugon? Kaya na pwera kayan, anti-segwaning Magic 30 o tracing embros kan mayuray na mga katindugon, ma di ba?
6: Lato ba na yan?
5: Kasi, wanduman sa flood control na talagang may mga sumbik

0: Ang sanaman si Nador, pati kongresis tugon, nalug mga katindugon sa dakulao na kontrolan eh.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Kaya pasalaman ng money, ha? Mat kita mga katindugon duman sa tani itong nakangkampan. Bako man su Easterlis o tugon marayang ano? Ano kaya ito manong money? Digdi sa dila ko dahil ko nababas.
1: Pasaway ka!
0: Ito mga katindugon. An kamugta ka ho na nag-audit mga po lanong natlad ko
2: si Bueno sa
0: tigil na ito tadain nagbabalik sa isip ko kita pagdi sa San Blif Fiesta ah? Itong kamugta ho na nag-o minakusugunan urabot mga kat ang hindi ka manong manit, naglalaog sa isip ko, istiran, init, ang isip, mainit na parosali sa dagat. Pero itong so, oh, bako sarop pa, oh, ang salpa init muda, malipot na

0: Atitin in the mapuduman. Ano na nga ni ito? Alas ho, twist monsoon. Mako, paro sa yan, paro sa bagat. Mako, Mr. Liz. Basta nag... Dahil ko na akong kakatindugon. Ngunyan pa, ano, dahil... Dahil digdig pagkani, Ana. Salamatan ko ng katindugon. Ha? Tanya ang rason ko. Ha? Luminat ang mga proyekto sa Flando, mga katindugon, na madiscovery. Wapalanin mga... project sa flood control.
1: Si Bueno.
0: Yan ang gandi. Madam Elisa. Ah, Shirlo man. Salamat, Beth Bono. So, Shirlo, salamatan kong maray. So, takon ba ko ang Shirlo na iya? Ang akatid. Pag-audit kan mga. Wala yan. Sagkod ngunyan, Manong Arnel, Tindugon. Annabel Villanueva, salamat po. So, dai pa na ngurob-ngurob sa mga barangay. Manungod 2,000 pesos na isang president kawasa ang pinahit eh. Nata, taday sabay sa yung iguana bag ang ngayabuin kibago na naman scholarship eh. Kundi iyan pong sangka 2,000 pesos na para sa eri. Ano man panandali ang tanuman sa mga pobreng estudyante na deserving. Kundi ang pinaka problema po niya nago talaga kung ano ang pinaka pao itong kriteriya sa pagpili benepisyaryo. Kasi kapag kadain ang gadkikang iba moderno and then gigibuhon ang ba di udo di alinindo niyan pagpili recipiente kan pesos. Sa panahon ngun niya nagrabi ang pag 20 kulang mga katindugon dapat kuta na ang mga upanggay ah saro sa mga daina takwa ni slot para kakuha kan 20 million saro sa mga ilaog dyan sa kriti diba kapag nga ika official kan barangay de ika katindu yan so kapamilya mo dahil dapat magsabay dyan ha hana itong mga una yun ang labila pangang napuira kuta na kaiyan kundi irida lang pahit kan pro nga programa puros na sa BBM. Benting bigas meron bigas mga katindugon BBM na namapos ini mga katindugon na programang ina bawat bayan o bawat barangabang BBM day man pig kumpleto mga katindugon mga dapat sunodon itong mga kliyente kwalipikado nin maray bako na dudiada na ay pinap pinamura ni Kagas. Kung ako kika, hindi ako mapagparalapakan na iyan. Ha? O, parkuan sa guni ang barangay. Ha? Yan na pundo kunta nali sa nasyonal. I-identifikadong beneficiaryo mangki abingdang dyan sa barangay. Kundi, pero tanganin ko, ariglaron ko ta na. Ipipresentar ko ngayon sa Indo. Sanggatos mil di pesos. Ano ang pap? Pagpili kan mga resume anto na magpresinga ini kando na basta talagang tatawon itong mga delikado na manong manin so nagkikitay-kitay na pwede nang mag-drop problema ba ko klarado o garing o saro pa controversial either 100,000 pesos na sading ibakal kisi si TV mga importanteng prioridad ay usang kansang gatos mil de peso. Antikaptabe, napahiton mo ang sagiriba kasabot ka iyan o kung baka mo kung sa intonya
1: tulaw ka!
0: Papungayagabos digni digni kan ako executive and legislative na yaotan talapit na fiction dali mo dyan. Pauli na ako. Thank you so much sa panagos na pa sa programa. Sa tuyang mga sponsor, send kay Madam Gina ng Barsa Buda, Barbershop Tibet Barsa, Maliliput Cockpit, ay Busboy Asininya, sa Adam Laklaw, nga mabuot, yaon ni Adsi Siniat, sa Colente Store, and Berwenga, Ako City, Rinere, ang ka si Lordia, higuson si Yobagang nakaiyang katindugon sa pagkan mga estudyante, asin man, maray, at edukasyon, digdi po, sa palibutan. Maray, Monitor Sandy Balingbing, kay, siyempre si Magraduador, si Counselor Bing.

0: basta ma
1: Manong Manny. As in, siyempre, kans panigdi sa 91.3 New York. Eh. Manong Jay, kung nahilingon niya na pagkaanga. The rest, Billy always, God bless. Ako, Ting! Ang burma.
2: You're listening to UMTNA. Narito gratis, maukol sa kalusugan ng katawan at atlad ng buong pamilya ng multi-aline medicine si Dan.
3: Hello po mga ka-wellness. Maligayang ating lahat. Ito ang wellness is happiness. At kaya po yan. And Cafe 8-in-1 Herbal Mix, ating original blend yan nila. Na ngayon, 30 yan, halos, ano? 12 yan, punan at pinaka-pinagaan pa rin ating bansa. At ayon niya na, claim award-giving bodies sa ating bigay at kalidad ng tatakish din. Lalong pinagman po ninyo, ha? Marami ang piling-pili at ang mabukat. Ang tinutukoy ko ay best old 3-in-1 comics. At syempre, ng Cafe, po, ng mga magkakapuna sa gusto ekstrang lakas. Extra ang in andyan ng Best Cafe Black. May black, ngumingiti si Miss Tung ng balak. Okay, Best Cafe andyan. May mas din na para maiwas diseases to ng kapo, diabetes, problemi at napakawang. Siyempre, yung green na ito inisulong para po ang tamang timbang sa pamagitan ng pagtunaw ng fats sa iyong katawan. Ha, Best Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Approved as Administrative Property sa Department of Trade and Industry at Certified Sika at Supermarkets, Guards at National Customer Line okay, bilang kamahusay pinaherin.
4: Eh, para ago! Oh, ago! Anong ba?
5: Introduce Cafe Gold 20 in Coffee Mix. Nakaspas pinahealthy of level up sa mga extra agents. Full for coffee time for an all-in-one herbal coffee mix.
6: So slap the original cafe with 13 shakes. Heto na ang best ng plamen masustansya at drink pamilya.
7: Ako po si Albert Catanyag, under agent. Meron akong nagtitaon ko ang best juice. Numin ko drinks. Mas ginagamit dahil sa agents na juice. Dahil sa range, yung na sweetener, ice, dinito.
8: Juice plus powder juice ang global awards. Best herbal juice drink looping.
3: Mga bago po ako ng ating program, mga natural na pala po ang gayin ko. Ano po yan? Pero may kipre, tuktong ipapasing. Nagsasangka po ng katahit at isimplado na na inalang ang ubig, ha? Ang dog facing pakalamagan kasi mayaman sa angasang para maiwasan ng cross makakakaiwas. Ganon din high diet, marami pang malalalang. Yung demand circulation, gumanda ang yung sa pamamaga at pamamanhit ng Food and Drug Commission at ticket sa inyong lugar. Pili din yung Globe Award step brand na pinagtaang tagdating sa herbal na tsaa.
9: Newest team, it's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves, taste high in
10: Dr. M's Amazing
9: Healthy Prevent. Mugs Amazing Man, relax ka lang.
10: M's Amazing Tea na.
9: Man helps prevent diseases like cancer and heart to its properties. Sa health benefits,
10: M's Amazing
9: Healthy. Mabibili sa mga butika at swide.
11: I'm Kudeb and Sweet 16. Akda, dahil sa...
12: Oh, may 10,000 foggy points. Kabot ng mga dalaga.
13: Ira. Labot. Fresh. Hindi strong wala.
14: At parang... dahil sa ira.
15: Admirers, ako ay talagang kuminis. Kutis na.
16: Enriched with arbutin, glutathione, and cogigens. Nakilala na patunayan sa mga laboratorio na sigura lang inis.
17: Kubi ay sisabi na. Ganda.
18: Ira. So, aprobado ng super...
3: O na ang inyo. Ano po ba ang kalusugan ninyo? Ulit ko ha, magpa-executive check, basic check-up, or check malasyon ng inyong kalusugan. May mga natan, panin nyo na ay okay pa. 2-5 na karaang po ako. Ito yung 6. So, 6 palatandaan para masabi pa yung kalusugan. First, yung nararamdaman ninyo after, may mga tao kasi na after kumain pa yung tipo yung hinga, yung kapag main, so, yung antukin ka after sa tanghali. Tao kasi yat-yat talain. Ay, papakas pa energy level. Ang damihin na ang iyong metabolism. Ang ganibig sabihin, suka sa posibleng kuya na mga ka-wellness. O, tulog. Yung hindi ka bangon ng bangon. Ala ang tulog mo diretso at na-achieve mo yung work every day. Although, sa inyong 6 hours na sa wellness, ha? O, pangapalamagan. Hindi ka basta-basta ng katawan na wala namang dahilan. Yung ibang tao na lang sa one, minsan, muyo ko, sumasakit yung likod, ay sobrang pagod, yung trabaho mo, sumakit ang katawan mo, putakit ang katawan mo ng wala, propsu, speak, pagsakit ng katawan, yung tulong dyan, yung pinapagnanak, yung doc, MQ sa oil, ha? Ang din ng lutas ng silip, seed na danas, hindi mahat kapag iyong mo sa iyong katawan. Tulong yan, paabsyon, magmuka, tulong, pamamagaan, ha? Massage oil, ang kagando, kapag hinaplas mo, ipuato, tulong para ito lalo na ang lamang kaiwas geha.

0: Q-Sai Massage Oil saad sa inyo.
1: Bilang isang empleyado hapon na nag-drug medyudag na rin, marami na akong nararamdang kayong pa aking mga bahagyan ang Q-Oil na aking kapartner sa kuha ng dumaraw na nagpapatunay na talaga usay.
2: Massage Oil, mayaman sa atas ng luya, sisip, nakakatulong sa pagkahilo. Ito ang Blood Supply Massage Oil, mabibili market sa inyong lugar.
3: Ikaw ba ay sakitin? Ikaw ay may mineral ang kakulangan sa mineral deficiency o naman para itakit, dapat ito ang mineral 1. Best Cups Mineral nagtataglay mineral tulad manganese, iron, iodine, zinc, potassium. Best Cups Mineral Food Supercent approved by Drug Administration sa BBL sa inyong gut.
0: Tuloy-tuloy pa rin. Dagay, walong palatandaan niyo na okay pa. Nyo o pang siyam, ba na kapag nyo at ay madali o magbun ang katawan pat ng nutriwa at magulation. Okay? Nag-ako ko nga mga dali. After 1 week, may magugay 10 days in okay. Maganda yung sa iyong katawan. Ganun po ang bubo ha? Sa palatandaan. Sugal. Ang sa kapag hindi ka nakakano yung mga panic, yung mabilis masyado na pagtibok yung utak, yung gulagi ka lang kalmat, lagi lang pakiram, yung stress level mo na kukontrol mo, tanda maganda lusugan mo. Nas naman sa inyo, mga paraang natural mo, daan mo, okay pa, maambo.
4: Dati, hindi nang siguro, di ako at pimpi ko na mga facial soap. Pero walang pagbaw. Nung nasubura, charcoal soap, nawala ang face ko. Naging smooth bumura ko. Ako nga po pala, si Juve, is quite happy.
5: Even charcoal white, inactivated charcoal soap, revealing the bullying structures nationwide.
6: Next about this detail, ako na unti-unting naglalagas at ng aking na shampoo. Agad ko itong sinufictive na kundi ang paglaga at kumapal pa ito mas pamaib.
7: The natural organic shampoo for minerals and downtrend in hair, regrow and restore hair for organic in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Hey mga ka-wellness ha, yun yung mga tips na para masabi mo na mahaba ko. Kapag kayo ay kakaiba at kung ano ito, wag ang ulo ha. Alam niyo po ba, nakaralang inog ang alala. Ano, kapag inugat po, kahit may nararamdaman na, ayaw ta, mga payo, may nararamdaman, magka naman, ano, kung tips to help ma-share general bab niyong matko at malis sa atin.
8: Magutang kilig ang mga na programa ng happiness.
9: Lala ang trip, bibilatong tanang itngasent ay galan.
10: Come to where light is. Dal Enterprises. Karangar, the fix is pretty easy. Wow. Establishing for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians to help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, dali-asa. Pag-asa mo'y dali-wawa.
11: Come on, let's go on the road again.
12: On the road again. Like the band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
14: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa! Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickery. Tawag na 4A906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin.
15: Are you looking for a perfect family and love? Come the newest love with Spade Shawai and secured by your Vietnamese Baco City near Fatima. For contact 90 Street Snacks opposite Facebook page Hometown. Book your date and assist you there. Hometown away.
16: Stop radio. Most of our the signature flat sheet. Zoo. I can't work. Series history. In your UK for.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati na, unti-unting naglalagas ang aking buhok. Kaya noong sinadjes sa igan ito ang kapan, nga unti-unting naglas ng Bacoor pang diha na ibang Hairy Group Shampoo.
1: Pro Organulatus, Dab Drop, Pika, and Regrow, and Regira Shampoo. Available in supermarket.
2: Shibulika, Cafe Green, si Herbo Pansi.
3: Isa po akong is na nakatiit.
2: Cafe Green ang napili mong bili.
3: Sige po, saro si Umin. Cafe Green, napanmas sa klas. Pus,
2: no, sa pag-inom namin.
3: Napas lumalakas ang ko, hins magkasakit.
2: Sa hilipi.
3: Ang green, hindi itong Cheryl Stevia.
2: Oh, ayo, cafe. Best 6-in-1 moment market.
4: Ay, a student, di guman ira.
5: Is po, ang foggy po, kilaba. Dapat fresh, hindi a straw. At ba, sa ira.
4: Pugma talagang tuminis, kutis artisa i.
6: 3-in-butane, glutathione, at lumingri sa buong mundo. Laboratorio, lung para tumina. Sa gabi,
7: malagyo sa ang
8: sa ira. Stonag, food and drug, mabibisat butika.
9: Grama mo ka nash. Mipes, cash and send ang mga Gcash. Bisitaw lang sa bahay. Lay Tabaco City floor. Bako si Tanos ako malilipot at isipot ako sa top. And top sinin our story. Kami cash, tabi kay Bardo.
10: Tindugo na bu.
11: Rest your bit of music. This on Rest One Music. Ish Radio News.
12: Ang bang impat. Matugtuga.
11: In one, one radio.
12: Nadia.
13: Chadar, Marta, Barana, Tindudango, Trenta, Trenta, International, Isin Weather Update, Barana, Parenta, Mutos, Nakan, Mga, Parta, Paras, Yawning, Nung, Sintang, Pag, Barret, Record, Marta, Barana, Trenta, Radio Point 3, News FM, Parenta, Okafi, with Herbal Mix, Best Anti-in-One Connect, Black, 4-in-1 Coffee, Big Green, Kamusail, and Akal, Nick, Barana, Trenta.
14: Maray na pagkaya, nakan sa tuya, mga Barata, ang unyang pong aldaw ni Webes sa Bekan Min 16 sa pagatudkan mga barnikal di Agdayo San Sain Barata sa mga detalye sa kita tayo at kuna sa kamugtakan kanon.

0: Weather Update.
1: Ang kamyang panahon natin po sa Indokan, Kaping Natural, Kaping Herbal, Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi ng Best Kapi Green 6-in-1 Mix. Gabustabi iyan, bababakal din doon sa mga butika, sin sa mga supermarket nationwide. Lamantiner kan Tropical Store, kusog ka ini, maski pa nagluway ang nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility. Basado sa Weather Bulletin kan State Weather Bureau, na uring namataan ang drought in panahon sa distansyang 1,195 km sa sirangan kan Eastern Visayas sa bandang alas 3 nin maagahon. Iguay ni ning maximum sustained winds na 65 km sa rin sa sentro at 30 km ang kada oras. In kaso maglawag ni sa nasyon, Bagyong Domeng, sigun sa pag-asa na posibleng magpadagos ang kusog kini asin posibleng umabon kategory sa Sabado, Mayo 30. Pinaglalauman man ang peak intensity sa pagultanan kan Sabado sa Domingo mantang nasa Philippine Sea antes na padikit-dikit ini na magluya. Siring man sinabi kan Weather Bureau, likely na magtama sa daga. Udit po ang tsansa, sadit ang tsansa na magtama kaini sa daga. Uli sa pagbabago kan na forecast track kan ng route nin panahon. Tras tanto, hindi po sa may pati kan Bicol Region, mainit na maray ang mga lugares. Maasip po ini sa pinagpaluwas na heat index kan Pag-asa. Duman sa may pati Marinis Norte, ngunyan pong Aldao, nag-aabot sa 43 degrees heat index. Susundan po yan kan Legazpi City na 43 degrees Celsius man. Masbate City, 43 degrees Celsius. Pero ang pinakang mainit sa may pati po kan Human Sur Sugo, nasa 44 degrees Celsius, 42 degrees Celsius. Ang Human Sur Sugo, nasa 42 degrees. Ang Pili, Camarinesur, nasa 44 degrees Celsius. Ang Bio, Ginoba Celsius, mainit man ngunyan sa Bio o sa BIA Daraga, nasa 43 degrees Celsius po ang heat index na pwedeng ma-experensyahan.
0: Parada 30.
1: Diretso na kita sa iba pang detalyas kan sa tuya mga barata sa lado lokal. Tugos o tulos na nagpasiring duman sa may party kan Pampanga at Pamayokan CDRR mo. Masinaman sa naging direktiba ni Alcalde Ray Bragais matapos sa maghagad din tabang ang pamilya kan duwang biktima kan pagkagaba nin edipisyo duman sa Angeles, Pampanga City. Sa impormasyon na pinagpaabot ni Mayor Ray Bragais, naghagad sa saindan nin tabang ang pamilya Dumo pasiring duman sa Angeles City. May relasyon ini sa sinasabing saro sa mga naging biktima ang saindang kapamilya. Asa sa mga oras ng development kung ano na ang pinal na kamugtakan kan duwang taga-isla San Miguel na posibleng natrap sa pagkagaba kan edipisyo duman sa naunang bitan na lugar. Alas 7.22, pabor si Mayor Ray Bragais na pag-iun sa Raffle ang mga benepisyaryo kan Presidential Educational Assistance Program ni Presidente Bongbong Marcos para sa 20,000 na pinansyal na ayuda na itatao sa mga tios na estudyanteng mag-graduar sa kolehiyo. Sigun sa alkalde, sa rining paagi, ngani na da imabaso ang mga barangay officials asin masabutan na o masautan na iguan hintig papaboran. Katakot kayo ni mahagad ba ng alkalde ning kalinawan hali sa League of City Mayor kung ano talaga ang tamang panundan o guideline sa pagpili kan mga benepisyaryo para sa nabanggit na programa. Kung magigiramduman, wala tuong unyan na ang nagsusurulputan na mga impormasyon sa social media manong o sa nang napinagigibo ka nagkakapirang barangay digdi sa may party kan Tabaco City sa paagi kan pagpili kan limang posibleng maging benepisyaryo kan programa. Alas 7.23 nin pagkaaga, pinaymutikan ni CSWDO Head Jennifer Mayo ang impormasyon na naglarakop sa social media na ang siyudad ng Tabaco Subuot ang may pinanghalangkaw na numero ng kaso kan rape sa bilog na probinsya ng Almay. Sigun kay Mayo, na single out sa nasubuot ang mga kaso ng child abuse na kung sa Indakol Subuot na klase ng pang-abuso, bako sana o bako itong mayormente na kaso ng rape. Paliwanag kanina kantaong 2023, igwa ni 20

0: 24 kaso alagad. Bako usan na ini mga kaso ng rape, pwede iguan ng physical abuse as in iba pang klase ng child abuse. Kan 2024 man subuot, nagbaba ini sa 16 na kaso, alagad kan 2025, naglangkaw man girara ini sa 25 kaso. Bigli raw niya man na may rason kung nanta naglangkaw ini. Bako usan na dahil ang tanagdakol, kundi iguan ding mga ongoing case na hali pa sa mga nakalihis na taon. Dalang intensified information education campaign kan syudad, nagkaigwa ni mga reporting of cases na maski haloy nang nangyari, nagreport sila dalang tanaraman ninda na dai dapat nagtatago kung sain na ang naging biktima ni pang-abuso o kung sino pang-abuso. Dagdag pa kini nayaon ang sa indang espersos na maibitaran ang siring kaning mga pang-abuso as in pag-assister sa konsii an maghagad sa saindaning tabang manungod sa bagay na ini. Kabilugan po 2023 sagod ngunya na 2026 na 61 kaso ang nairehistro digdi sa may patikan siyudad din tabako. Kung mag-abot sa kaso ng rape, nakapag-rehistro nin 20 kaso pon kanaon ang bitanan ng periodo. Alangad pinagtaon ng linaw kan CSWD o nangunya na taon. 2026, igwapasan na ning sarong kaso ning rape digdi sa Tabaco City as inaglalaom ang mga opisyales na dai na ini madadagdagan pa. Alas 7:25 na po nin pagkaaga. India National, duman sa Catanduanes, pinagbabadil, Luganan. Premature na babaying umboy, naku akan mga otoridad sa sarong bakanting lote, duman man giraray sa Berat Catanduanes. Yan asin ang iba pang mga barata, masunod na.
1: For a school that builds a strong foundation for your future, at Dnya Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: pre-elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, Ed, BS SAB Political Science Programs, MAED, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office at 0542-4764. Daniel B. Peña Memorial Foundation Incorporated, your firm foundation to better and...
2: Sa panahon ngayon, mahal ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa. Hanap mo ba sa serbisyo? Sa Quinn Lab, meron silang laboratory service, blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup, internal medicine checkup for adults, up for pregnant mom, the checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke pain, chronic pain dahil sa arthritis, dementia, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain de-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Card Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30-8:30 p.m. Queens Med Medical Clinic and diagnose with precision, treat with compassion.
3: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken. May pa sa manok ni 7th Hang na Navy pa. Nuggets na talaga nga ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat taga. Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
4: Abis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong Luna sa kam-

0: kalibot o kag-uikos sa diri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: St. Jude Animal Bite Center is a very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sinda sa mga numero 0-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan. Pangkaso! Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: Julika ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, kung mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: O ang Best Cafe Green, hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihingi? Best Cafe. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Barreta 30, Barreta Lokal. Alas 7.32, yung pagkakanibang detalyas kan mga barreta na kaguno ni bronze medal ang hobin atleta na si Kyle Hunter Villar. Sarong estudyante sa grade 6 kan Catholic School sa 10 meter medley relay na sarong kompetisyon sa kakatapos pasanang o sa nagpapadago sa palarong pambansa. Kay Barry Villar sa relay team ninda o sinda Reggie Owen Bercasio kan SDO Albay na presente man na swimmer kan Tabaco City, Alister Arnaldo kan Legazpi City asin si Draico Alvarez kan Naga City. Ipighayag kan lokal na gobyerno kan Tabaco City ang pagbante sa mga atletang nagre-representar asin nagtatoning ondra sa rehiyon. Ang triumpo kan grupo nagpapahiling kan dedikasyon, disiplina asin tibay kan ng atletang Bicolano sa lado kan sports. Nagpaabot man ang pagbante ang LGU Tabaco sa mga coaches, trainers asin mga magurang na naging katabang sa preparasyon asin triumpo kan mga atleta. Maragos ang subgobyerno sa mga hoben na igwang talento tanganin na mas mapalawig pa ang sa indang oportunidad sa manlain-lain na kompetisyon.
0: Parada 30.
4: Alas 7.33, kritikal ang kondisyon kan pigdara sa hospital ang sarong Indian National matapos sa pagbabanilon. Kanda ipa na mimidbida na riding and tandem sa Kalaman ka National Highway sa Barangay Ligtin sa San Andres Catanduanes kan nakalihis na odto. Sarong tama sa daghan asin sa tagiliran na ang tuminama sa biktimang si Say, 44 anyos, may agom na residente kan Barangay San Roque sa Veraca. Maragos man na pinaghahanap ang duwang day pa namimidbida na nagdulag pasiring sa direksyon kan Barangay Palawig. Sa report, alas 12 ring ulto, lunad kan sa iyang Yamaha Mio Gravis ang biktima asin pigbabiyahe kani ang highway pasiring sa San Andres proper kan pag-abot kani sa naon ang bitan ng lugar. Bigla na sa nang pinarang o naghara huminarang ang duwang suspect lunad kanda ipamaraman o naplakahan ng motorsiklo. Tulo sining pinagbabadil. Makaskas man na nagpasiring ang mga tuwan kan MDR Arimo San Andres asin ang mga polis pasiring sa lugar kan insidente asin pigdara sa Jose Alberto Memorial Hospital ang biktima si Riman. Kamugtangkan asin ipiglipat ini sa Catanduanes Doctor's Hospital. Agad na sa establi na subuot ang kamugtakan kan biktima. Padagos pangunyan.

ang hararuman ng investigasyon kan mga otoridad. Sarong premature na babaeng umboy, anak ko ang kan mga otoridad sa sarong bakanteng lote sa barangay Cavinitan sa Berac, Catanduanes. Sigon kay Catanduanes Police Provincial Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Imsol Aykawat. Tulos ining nadara sa ospital alagad perang oras binawian inin buhay. Amin bidan man kan mga otoridad ang ina kanaw na bidan ng umboy kon sa inahiling subot kan boardmate kani na may dugo sa saindang banyo asin pasaan bintana na pinagtutubudan digdi ipighulog ang umboy. Sa presente pinag-obserberan ang ina sa ospital asin posibleng masangataning kaso ang pagiramduman sa ikawat sa mga magurang na bisitahon ang sa mga aki kon sa in sinda nagbo-board o kaya nagkaklase ngani na mabantayan ang sa inang kabugtakan. Abiso niya man sa mga estudyante na pwede sir sinang magdulok sa mga ahensya o kaya mga NGOs na nagtatabang sa mga siring na kaso o yaw ng kaso na pwede sir na magtaong abiso ngani na malikayan ang mga siring kaning klase nin insidente. Alas 7:36 na po nin pagkaaga. Parada 30. Nahampang sa reklamong plunder grab as in enteric bribery si dating Senate President Francis G. Escudero sa Office of the Ombudsman. Napagkaraman na pinagrekomendar kan Field Investigation Office kan Ombudsman kan Abril 16 ang pagsunod ng kaso laban sa senador. Sinabi sa reklamo subot na indirectly receive ni Escudero ang mga nasa 306 million as in 280 million pesos bilang kickback sa hali sa manlalain na flood control projects nakabase ang mga sahot sa testimonya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretario Consain may ansarong Maynard Ngo bilang subuot iyo ang middleman as in bagman Escudero. Sigon sa dokumento, ipiksagibos ang perang data kan 2024 as in 2025 sa paagin ninyo. Kabali na ang sarong 306 million na transaksyon as in dua pang kantidada, 160 million at 20 million pesos. Sinasabi ng mga proyektong pinagkuanan kan subot kickbacks sa anali sa Manila na lugar si Rican Metro Manila, Visayas as in perang probinsya sa Luzon. Pigpaymuti ka ni Escudero ang mga sahot sigon sa sayang sinugo na Maynard Ngo na maggiro para sa saya asin wara subot na ebidensyang magpapatunay na nag-ako siya kanaon ang bita ng kwarta. Masado sa nasubot sa mga akusasyon ang mga payag kansarong individual asin bako sa aktual na ebidensya. Pigbanggit niya man ang subot bako makatarung o magkakatugmang istorya ni Bernardo sa manlaylain na affidavit asin pagdangog. Pinaghagad man Escudero sa ombudsman na di pagpatawa ng immunity si Bernardo asin perang iba pang involto asin ipigdoon na ini ang pinakang guilty sa mga ipinag-involto sa kaso sa Office of the Ombudsman. Ipinag-involto sa kaso sa Office of the Ombudsman ang pinaglalaoman ng Office of the

0: 38, as in 45 million pesos sa Mega Lotto 645. Uy, upon winning number combinations 8, 9, 43, as in 18, jackpot prize 28,760,977.68 pesos. Wara pa po kinanggagana kaya pagiramdom sa mga tubang din agad po ipaglawam sa swerte at sendong kapalaran maghigo sa sin magtyaga na umasen suan buhay. Alas 7.39, ninpagkaaga, yan atabi ang naging kater mga barata. Para sa iba pang informasyon, ay fara sa muyang Facebook page. Hapon sa natabi din doon, One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tungkad mga barata, dyan sa Teknika Manuel Mugera. Magrari, mga tubang, tegwa pagitang editorial segment sa Bianca. Kawan po ang sinong naging tagapagatod barata, Ed Borteo sa One Radio 91.3 FM. Tindugo na!
1: Parada 30! Hatod sa indo, kan best in one coffee with best cafe gold. 20 in one coffee with herbal mix. Best cafe black, 4-in-1 coffee. Best cafe green, 6-in-1 herbal mix. Eye massage oil, 10-in-1+1 health drink. Vessels and Mabtikan Nation.
2: Escalating situation, Tobacco College is hiring teaching positions in various baccalaureate programs. Social science, culture, nursing, electronics engineering, business administration, entry teachers. Applicants exam preferably with master's degree and with ending. Interested applicants may submit the following: application letter, copy of diploma and records, and other pertinent documents of the Vice President for Academic College, Number 5, Tomas Cabilas 3, or contact 0908-625-9093.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, Vispa, computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tire, ting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Rufo City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa St. Editabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page.
4: Infants, mommy and daddy. Ako si Doktor na po ba si baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan mo na si baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis. Pabi vaccine naman para sa hepatitis po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa Day Center for Health Development.
5: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, hang kaya ko yan.
5: Eh paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry, Anrox Detergent and Sure Soft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya.
7: Best life issue ng nahel sa RL Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Magkawa sa second floor, Brohan Building, AA Tobacco City. Mga laser treatments, laser hair reform, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services. Under ang sinang napaka-relaxing na Japanese Royal Ed Spa. Dal massage pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic. Mag-text sa mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and Wellness.
8: Isang patunay na maganda.

0: katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 18 Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lumberber. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada, lahat normal ng aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-ini. The best talaga.
0: Best Cafe. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 2 pesos lang per sachet.
2: One Radio.
3: Listening to One Radio.
4: News FM. Una. Bicolandia.

0: Hey, good morning na sa Kawishado, Baparanta, bye! Bait na, tayo na yan! Bente otso ngunyan, mga tuga, piyestahan dyan sa Makibidong daw kita. Ate Ella, happy piyesta! Good morning! Aranihon sa na kami dyan. Aranihon sa na kami dyan sa May New Road. Good morning! Subanggi, sukudal-kudal dyan, abot dyan sa San Carlos. Biyo nag-aaral ko ang beat. Jenna Brera Christian, kay Maricel Bindal, Adel Basmayor, Maricho, good morning. Maria Corazon Buman, good morning. Happy piyesta sa mga taga San Vicente day nangingimbitar. Good morning. Good morning sa Sendo. Good morning. Good morning. Mike, day ka lamang Mike nangimbitar Mike. Mike, diyan sa kunyan sa groceryhan diyan natig babakalan ko kan ano. Ang pambahog. Ilan nangimbitar si Mike? Good morning. Good morning. Good morning. Sige, diyan sa technical si Sir Manny Almoguera bagatugang tabi. May akomodaron ako digdi bisita no ta kayro kakapuso na kita din kita makakadiskuter pa ng issue digdi. Ini na lang na sa tuyang bisita tabi ta importante ining bisita ta. Ay ma'am, Dimple Jack mo na sa pagkaaga sa imo manam, makipiesta kita tabi madam. Kun sa maga po, bumaba ka na tabi madam, ta makipiesta kita. Oy, Manay Perla Bindal, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Sige, may bisita ako digdi mga tugang ano. Ako mo daron tayo ni kung ano ang sa tuyang maipaglilingkod mga katindugon tabi. Si Junior Palpak, good morning sir. Pabati po kay Isto na uguton magsi. Ato man naman na mana tao man na yaman nga ni. Tayo man uyugon mo mag magkakanta nga ni pagdagon. At taga-uson nga ni ko. Ting muna, sisi man itong taga-magapu ang tigbabanggit ko. O mananig di tabi madam, kung taga-Uson ka ta, makipiesta kita do. Diyan sa parokya ni San Vicente, o diyan nakaunaan, ano na yan, hindi kita makaka. Manay Melba, uli bagay, be. Anak ko ngunyan, so anas libre, so may bayad, may gusto nga, grabe ang pagtios. Good morning. Igiday ko ng pagparatod to doon pa, tala 7:49 na po nin pagkaga may bisita ako digdi. Good morning po, tabi. Marinaga.
1: Marinaga po, Sir Ben. Mahagad po,
0: tabi. Si Sir Ed na ako, tabi. Ay. Bako na si Sir Ben.
1: Sir Ed.
0: Sir Ed na, tabi. Mahagad kang tabang. Anong pangaran mo po?
1: Ako po si ano, Judy Ann Berenbergo, taga 7 po. Nagagad po, ta.
0: Judy Ann?
1: Ini po, tigagad ko po, ta. Ano, makusog po ang puso ko. Nasa 700.
0: Ay, para sa imo yan?
1: Sa puso po, makusugon po.
0: Ng heartbeat mo?
1: Iyo po.
0: Judy Ann, Berin?
1: Bergo.
0: Bergo?
1: Iyo po. Nagagad po.
0: Taga sa in katabi?
1: Taga San Ramon Proxete po.
0: Taga San Ramon.
1: Nagagad po. Dit na tab. Medyo dako lang halaga po.
0: Pero na edad mo po?
1: 20 pa lang po.
0: May aki ka na? May agom?
1: Igwa po. Dua pong aki, duwang babae po.
0: Anong mister mo tabi?
1: Nagpapadyak po minsan.
0: Ngunyan hain si mister mo?
1: Yaw po dyan sa arong ta. Tigbantayin sa sarok ko po. Tatarog pa.
0: Eh yun. Pero nga, ining matuang ka iba mo. Eh. Iling ko daw, ano mo, sa ini ka nag...
1: Dyan po sa Amando.
0: Sa Amando ka nagpa-check up. Haloy na bagay ni?
1: Bago. Tigpabagoan ko nga ni po ngunyan.
0: March 25
1: pa bagay ni? Muni po.
0: Haloy na March 25 pa, 2026.

0: 26 March, April, May. May lang nga yan. Uni suba ago.
1: Pupungo niya, demon da si Jokes aga.
0: 4,000.
1: So ano?
0: Oh.
1: Pabarok mo niya ta. Lego pa ko ta. Ay.
0: Dr. Armando Cope. So ano inimani sa radiology department? So ang kagamitan mo kainitabi, madam, para sa pagpa-radiology mo?
1: Oh, yun po. Iba, man. Sarap pa po ini so sa ano?
0: Iba pa yan. O, oh, ibang radio da, man, ki budget ko di ma, nga po dan kita, di.
1: Iya po.
0: Bata, kami baga nga ni, ali pa man sa, speaking kang hospital, salaga ko sa inyo, tuntun ng unto. Kung sa ino hospital, ta nakaluwas na si Sipa, kasudma, bagatugang tabi. Ay, isa kahakunyanan ko, kakaskasan ko, na ko nang gansu, kahurong mi kasu sarong aldaw dyan, si Ate Pina Borja, bako man pala nga, bako nga ako ito sir sumakaskason. Si Ria nga ito, Ria. Ria ba ito tabi Ate Pin? Diyan sa, kunyan, sa Siga Hospital. Pari na pagkaagad. Kunyan, mga nurses, buda, mga doktor, mga empleyado kan Siga Hospital. Good morning tabi diyan sa Indong. Rama tabi kan sa Indong kunyan, inihong servisyo. Ano? O, paano ka ini utabi? Madamang nga po din kita kay ni Judian sa
1: yep.
0: Mga paraan tabi tatabi. Ade,
1: yep.
0: Sige, dorda ko lang kantidad kaya yan. Sige na po, mga pudan ka na tabi sa mga paraan. May piginong kambulong, Dayman.
1: Dayman po, tapa po ini.
0: Mahalat kang result kaya,
1: oh,
0: no?
1: Resulta po mo na bago da.
0: Resitahan. Natatamay na kaskason ang tibok ang puso mo.
1: Ano na, donate po ko ta akong dugo. Pag ano kang, ano, so, pang-ipit baga po mo.
0: Karong pang-biping na pag-ipit.
1: Oh, sinidok. Dahil ka na ngayon, pwede, dapat ngayon pag-check up ka na. Okay. Donate po ako, pantulo ko na ko ta po.
0: Na, pag-donate kang dugo.
1: Pag ano po. Day na nakuanta, yun na dapat po ito, kusog ang puso.
0: Oh, day daw nagkusog so puso mo, tanong yung mister mo, na nagkaya naguro, I love you, Dayman. Dayman, sige na, napudan ka na, tangani na makapagparadiology ka na, nadurda ko lang, kantidad po yan, ano?
1: Iya po.
0: Na kaipuhan po ni Judy Ann. Maray na itong so atab na nagpapahiling specialista.
1: Iman.
0: Isa abutun ka sa imong kamugtakan. Ito bagang suko niya na, mapuntang critical na din datang ang ngarug ka ito kaya mas maray na mas ma video diyan mga
1: po aga po sa Indoga boss ako po si Judan Berenbergo taga San Ramon Purok 7 nagagadabang pandagdag lamang po digdi sa pagpalaboratory sana po matabangan po nindo ako ta medyo dako lang halaga yun lang po salamat.
0: Okay, makihalat-halat Judian ha.
1: Iyo po.
0: Oy, so may mga surusobra tabi pahangad kami tabang masabay. Yes, rin sa kagayan. Diyos ko kitang boy sa ibabaw. Oy, Judian, sige na, makihalat-halat na lang tabi sa baba. Ano? Sa abotaan, pagtius kan mga kababayan ta. Sir Manny, ang araw kayo ng sitwa. Igwa ka dyan, Sir Manny. Dahil kaya kung naradigdi, bayadan ta ka na sana. Tawin ni nakikunyan, araw kayo ni tahira ka mang kayan. Padara ko na lang sa imo tabi, Sir Manny, tod tao. Dahil kaya kung naradigdi, na, pasensya na ka mo ha. Pasensya na tabi, Judian, sa dikit na nakayanan. Kunyang kita, inihong ali pa lang sa pigagastusan man. Wala, susa kuya nga ni Sir Manning uraoto ay motor-motor dyan. Dati, tsako, pang guru gastos lamang. Bakala na, nindaguhon pa yan. Arog ka, Sir Manning? Arog sa nakana niya on sa'yo. Bitin pakisaro. Kulang pakisaro. Di ba, okay na yan, Sir Manning? Oo, tabi. Sige. Iyon sa namalit ni Sir Manny. Latalaton mo Judian bad may magtao pa Judian tabi dyan sa baba iya nakadarudagdag tayrak man kay ni kung nasa sabutan kon arog kay ning sitwasyon kan mga kababayan tatahali kami dyan sa arog ka na sitwasyon nang pagpap Sir Manny. Oh, mala nga ni si pa nagluwas sa ospital Sir Manny. So sa bulong na pangsarun si Manny labi 3,000 reseta bulong sa sarun si Manny. So si Manny Sir Manny saan mo saan ka magparakuha kayan kung halimbawa iyan mapagalon ano tugon sa mga araw kayo ng sitwasyon na magtitirios tabi kaya ang pagmayhe lang baga gastusan in maray sabi ko ba gastun minsan sa buhay itadigdi sa ibabaw kan kinaba nakatipon ka ngani nin korta tipon-tipon ka pero itong tinipunan mo minsan magagamit mo sana sa loob ka sa runsimana pagka may problema na sa imong kunyan sa imong salud matalang ako dyan sa Siga Hospital ta. Zero billing Sir Manny. Zero billing talaga Sir Manny sa Siga Hospital. Kung kamo tabi may mga kapamilya na nagtitios, rari na darahon nito sa mga pampublikong hospital ano. Ngani na kunyan inihong day naman kamo magulpi, ha?

0: bali magtiyaga kamo kaso kan mga dokumento Sir Manny, an importindo day kamo ning iisipon kasi nasa gobyernong hospital tabi an sa indong pigdumanan. Pag sa private, sa totoo lang sa private talagang ariglado day kang iisipon Sir Manny, gabos na pangaipon kan sarong pasyente, buda oras-oras pati bibisitahon ka kag nurse yaon an pagriparo sa imo. Maray sa na dyan sa so may mga kwarta. Lumaog ka dyan, maluwas ka, man nga ni, pero stress ka, tanbayadan mo gulpi. Yung stress na stress ka, di magkakahilang ka na naman. Kakahilang ka na naman. Di ba? Problema ba ka? Ay, si Rocky Tabinas, may 200 man na ipadaratabi pa. Ano na lang si Rocky? Panudo kay ni... Bata din nga na kung darang cash, si Sir Manny nga ni nalima so cash. Nagagad nga na ikong Sir Manny. Payamanan. Alat na patawad to. Magalat-alat na sa nadigdi si Madam. Tay forward ko kay Sir Manny. Yeah. Sir Rocky, duman na lang sa GCash tabi si Rocky. Ta, sarabay ko na sa napagpadaraha. Sir Rocky, ta ng kiyamanan digdi. Yan, digdi sinsilyo. Barya lang po sa umaga. At yan na lang naod to ha. Magdarang o giraray pag alas 11, sagkod alas 12:30. Yan, makabuelo kita duman kan pagdiskuter kan mga isyo. Dakulong pag kitang pag-irestoryahan tabi mga katindugon. Ano po? Sabi ni Mafi Katubig, pahagad tabi matauman. Uy, salamat ma'am Mafi Katubig. Salamat ha. Don't mention that. Pig-mention ko na tasukat kaya naho dyan. Ay, pagka mo magka-message, sunar, inutong tulos, don't mention my name, ha? At kung nasa ho dyan, and don't mention my name, na kita. O, so mga mapadara, announce ko na nga ini, na ber ko digdi tabi. Sa 09565816126. Yan po ang GCash number para mas madali. Forward ko na lang giraray kay Sir Manny. 0956-581-6126 tabi. Yan, yun ang gantabi, madam. Nabulgar na lugod. Oh, next time, ang tirada, sa inotan per me, don't mention my name tabi, sir. Oh, tapos sa baba, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. At ma'am ha, nabanggit ko naman sana na salamat tabi ma'am Mapi Katubig Eruma sa imong suporta. Gina sa tabi na si Store, good morning tabi dyan sa indo, salamat si Rocky. Iyo man girari si Rocky, duman mo po pwedeng ipadara ang 200 sa 0956-581-6. Nag-aagi man ini sina si Rocky sa grabing kapigaduhan mo niyan. Ano, may mga taon talaga si Rocky, ma'am Yoli, naarog kaya. Pero hiling ha, sa ibong kan, medyo trutagilid man sabi ni Ma'am Yoli sa kani si Rocky. Maski pa paano, may pigpapadaraman giraray Sir Manny. Nag-aagi. Gabos kita, arog kaan Sir Manny, bako gabos sa kunyahuhay. May mga panahon, may mga sitwasyon, as in may mga pagkakataon na maagi kita sa pagkalugmok mga katindugon sa tuyang pang-urual daw na pagkabuhay. Ganon talaga eh. Pero kay puhan ta na magpadago sa ibabaw kan Earth kasi sabi nga ni Lord, habang may buhay, may pag-asa. Amen. Good morning, good morning. Madagos lang. Good morning. Alas 8 na. Good morning. At siya naman, alas 11, sagot alas 12:30. Good morning. Sa programang Tirador sa Uno Tabi, kita mag-iribanan giraray. Amo po, dyan sa Technical Department, kaya po dyan si Sir Manny Almoguera. Sa mga mapaabot po ning tabang... Para po digdi kay Judy Ann, maraming ikan sa inyong ayuda. Nyaon pa po digdi siya sa One Radio Mahal. Kantinad 5,000 or 4,000 po tabi. Ang problema kan, pagkatapos pa kan resulta, mahalad ka o resitahan. Kami ECG Sir Manny, abot kisarong si Mana. Haloy, haloy ang ECG. So X-ray nga ni, inabot man kay halos magluduan si Mana. Nako po, aming pabalik-balik ko sa ospital Sir Manny. Kapagala na gulpi mga katindugon. Anyways, sabi ko lakan buhay. Ako po ni Sir Bordeus Pulamang tabian sa kuyang angog binalagatak di sa mikropono bilang pagso digi tabian sa One Radio 91.3 News FM tindugon na.
1: One News FM, best music. One Radio News FM, one music, one voice, one station. One Radio News FM, tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News.